0: aton mga balita.
1: Balitang lokal.
2: Abrihantan aton mga balita. Unahuntaan mga notisya tikang dinhi ha aton dapit. Naaktuhan han mga otoridad ang usang miyembro han Philippine Coast Guard o PCG didang Biyernes san kulup nga nangingikil ha mga parupangisda habong tuhan kulaba didto habiliran. Ginaresto hi alias Rick, 29 anyos, residente han Masbate, hasulod mismo han opisina han Coast Guard Mobile Team ha Barangay Virginia, samtang ginkakarawat ang kwarta tikang hinusang kolektor nga usa gihapon han mga tagreklamo. Dokumentado han kapulisan ang natabo gamit ang recording device nga narikupa suspitsado ang usang tinuod nga 1,000 nga kwarta nga 7 kabugos nga tag 1,000 nga bodol money. Subay han report, pera nga mga reklamo ang nakarawat han CIDG kontra han nasabing membro han Coast Guard nga katapos ang verifikasyon gindumara na ang nasabing nga entrapment operation. Paslak na yan nahakarsel ang nasabing membro han Coast Guard nga papasakaan hinkaso na pagtalapas han Republika Akta 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
0: Hakadugangan nga notisya lokal, positibo ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA nga magkakabawi ang industriyahan abaka ha Eastern Visayas tungodan pa dayon nga suportahan gobyerno nga nagtitikad ako nga demand para han natural fibers sa merkado. Nakagipatikin 5.42% nga paghitaas ang produksyon han abaka nga sumaka na ha 2,235 metric tons hanakalabay nga tuig 2025 mahuman pag o pag-agian hin mga ayatan bagyo nga peste. Sumalakan PhilFIDA 8 OIC Regional Director Joseph Salas. Labot lahan na paghatag hinbinhiya, kinahanglan gihapon ang mga paragumaan na katunanan, moderno nga higamit hapag ekstra kanhibla ng mga bulig pinansyal. Nakikigsumpaya naman ang PhilFIDA, Department of Labor and Employment, nga igbulig gihapon hatupad ang mga paragumahin abaka parahan temporaryo nga pakabuhi samtang naatubang ang mga epekto han kalamidad nga pagbabago haklima.
2: Alasay 7 aton oras, igin pailarom na ha Blue Alert status ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang era Emergency Operation Center. Tinikangan kakulup na adlaw, agud pahuruhugton. Ang siguridad han publiko ha tidaraon nga selebrasyon han kapatronan han Tacloban City ngan Ormoc City. Panuyuan han maong apitad nga mabantayan han mga ahensya ang pagkaabot han mga bisita ngan deboto nga maatender han mga aktibidad san singbahan ngan mga kiritaon durante han kapistahan. Sumalakan OCD Regional Director Erwin Romel Lamzon nagdumara ang nahirahin pre-disaster risk assessment ipinaagihan era Zoom didahan Hunyo 15 para plantsyahon ang mga preventive measures ngan contingency plans para han duha nga selebrasyon. Kadungan hini igin pasarang gihapon ang kadugangan ng mga personalis tika ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine Army ng Philippine Air Force Tactical Operations Group din Region 8 para han siguridad ng katalwasan han publiko.
0: Hakatapusan nga notisya lokal, masobra 13,000 nga mga paragumangan parupangisda habugos nga Eastern Visayas ang nakapanhimulo sin maabot 30 million pesos nga cash assistance tikang gobyerno agoda panalipdan hira ha mga epekto hanitaas nga operational expenses. Subay han Department of Agriculture Region 8 igindistribuer ang maong ayuda hatun Hunyo 8 tugtog 11 ha Ilaroman Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program hapiling ang mga bungtuhan Leyte nga Northern Samara. Ginkumpirmahan ahensya nga nakakarawat ang kada usang nga kwalipikado nga benepisyaryo hin 2,325 pesos subay han opisyal nga database han registry system for basic sectors in agriculture. Pagklaro naman han DA iningapitad in baton han nak-e-experiensyahan nga krisis ha supply han petrolyo durutan samok ha Middle East nga gingagamit ha mga makinarya ha pag-uma. Irigasyon ngan transportasyon han mga dakop ngan ani.
2: Oras alas 9. Anaton balita lokal igin padangat haton han DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagdi-detox ka pa,

0: pinaagi han DTX Coffee Mix.
1: Balitang National.
0: Kadiyan naman naturan mga balita magkalain-lain nga partihan Pilipinas. Madadayon na hiton Hulyo 6 ang nakatalaan nga pagtikang han impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Sumalaan pagkumpirmar ni Senate Secretary Renato Bantog. Igin pahayag ni Bantog ginlalauman nga matatapos buwas nga adlaw ang pre-trial conference nga target nga igpagawas ang pre-trial order antes itong Hunyo 25 pag mamarkahan ang mga ebidensya nga amo nalang nasasalin nga ginbubuhat siya na para han articles of impeachment. Samtang nga diri pa ginpapahibaro kung pira kaadlaw nga matatapos ang pagbista, ginkumpirmar naman ni Bantog nga mag-aatubang hindamo nga mga testigos o magpre-presentar hindamo nga mga testigos ang duha nga panig, lakip na ang mga dokumento nga ebidensya. Ginpapangandaman naman ang mga pitad para han siguridad, akomodasyon han media, nga logistics ang mga pagdudumaraon nga trial nga pagbubuhaton ang mga adlawhan Lunes, Martes, ngan Merkules hakad alas 2 han kulop.
2: Gintugudan naman han Department of Education at pag-abrihan klase hakadamaan ang mga eskwelahan ha Region 12 mahuman hirabay ugon hin magnitude 7.8 nga linog dirahan Hunyo 8. Subayan DepEd, iginbalhin na hahayo o continue phase ang mga eskwelahan na Cotabato, Kidapawan, Coronadal, Tacurongan, Sultan Kudarat hadtong Hunyo 15 tungodahan na taluwas na nga kahimtang dito. Samtang adapahahinto o stop phase ang mga eskwelahan na General Santos City nga na Sarangani hanagpapatayon nga paghingayad han mga danyos dito. Sumalakan Education Secretary Sunny Angara ginsiguruhan ahensya nga labot-lahan kataluwasan ng mga pasilidad at nagpadara na gihapon hira hinmaabot ha 671 nga mga psychosocial support facilitators. Agud mabuligan ang mga kamaistrahan ng mga estudyante hakahimtanghan ira mental health. Inmabot naman ha sobra 1,300 ng mga eskwelahan ang nahipatik nga nagkaguguba habugos nga rehiyon kundi in por lo menos 140,000 ng mga estudyante ang apektado.
0: An aton sumat nasyonal igin padanga ta aton han DTX 500 herbal food supplement capsule. Ang DTX 500 garantisado nga pangontra han high blood pressure ngan diabetes.
1: Balita International.
0: Sumat naman tikang halangyaw nga labnasan. Katapos hintulo kaadlaw nga pagpaagihan mga barko ginsaraduhan naliwatan Iran kagabi ang kadagatan han Hormuz. Inintungod han gibabag-uhi nga pag-atake han Israel han Lebanon. Nagsiring ang Central Military Command han Iran nga gintalapas han Amerika ang irakasabutan kay ang kaalyado hining Israel inagpadayon han pag-atake han Lebanon. Kasumpahini, nagpahimatngon ang military han Iran ngadto han mga barko nga diri umagya Hormuz kay delikado ang irasiguridad. Waray papaglapos ang 24 oras kahuman ig-anonsyo ang bag-o nga sarabot han ceasefire na hisumat nga 12 katawan nagkamamatay ang mga pag-atake han Israel hasur nga dapit han Lebanon. Gintarget han Israel ang distrito han Nabati kahuman lang ang magpaboto ang Hezbollah hinsobra 50 nga mga projectiles kontra ira. Sumalahan usa nga senior official ng Hezbollah nga si Hassan Fadlallah may katungod nira nga bumulos ha mga paglunsar han Israel ha ira nga iginpahayag nga diri nira ginkikilala ang ceasefire nga ginpapangunahan han Estados Unidos. Mahitungod hini nagpahayag hin kabaraka ang White House tungod kay posible ini makaguba han igindudoso nga peace deal habot nga han Iran ngan Israel. Maabot na ha 1 million nga mga mulupyo hasur han Lebanon ang napiritan nga mag-ibakwit tikang ha ira mga panimalay tungod han kasamok.
2: Hagatapusan nga balita international, nagreklamo ang mga residente han Moscow, Russia, mahuman masakit durot han itom nga uran nga nagbibilin hin man siya ha ira mga balo tungod han gikukusugi nga pamomomba han Ukraine ha ira naso tikang pahan pagtikang han gera. Kun manunumduman, nagbuhihin 200 nga mga drone ang Ukraine, hakabiserahan Russia nga naginunungdan hindag ko nga mga pagbuto. Ngan madakmol nga aso, tikang hakapot niya oil refinery, kundi in di maubos, ha 17 katawo ang samarana. Samtang ginpanhimuan naman han Moscow ana pag-uranhin lana, nagpahimangno naman hira ha mga residente nga may mga kabataan kalagsan nga mga may hika nga sadhanan ira mga bintana o temporaryo nga mag-evacuate ha lugar. Sumalakan Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mao nga pag-atake in baton ha mga pagpapabuto han Russia Kiev han nakalabay nga semana nga nakagdanyo sa Pechersk Lavra Monastery. Naparalisa naman ang transportasyon han lugar mahuman nga igpasara ang upat nga mga pangunahon nga airport ha Moscow nga nagresulta ha pagkakansela nga pagkadalatar han maabot ha 500 nga biyahe hin eroplano.
0: Anaton oras alas 6:16 mga kakaifar. Anaton sumat halangyaw igin padangat ha aton han Klinika D3 Bio Superfood Supplement. Ay adahin ni Virgin Coconut Oil, sugad man Vitamin D3, Klinika D3 Bio.
2: Balitang negosyo. Para naman ha, balita negosyo, nagpapabilin ang padayon nga pag-uswagan industriya, han shipping industry, ha Visayas, haliyohan krisis nga durot hanitaas nga presyo han mga produkto petrolyo. Sumalakan Kyle Alexander Aznar, presidente ng CEO han Aznar Shipping Corporation, damalagihap ang mga pasahero ng kargamento nga ira na seserbisyohan tungod ang mga pangunahon ng mga produkto nga darahini sugatan pagkaon, semento ng lana. Haluyin niya nagpahimat nga naman hi Aznar nga ana madugay nga serbisyo ng kakulangan han modernisasyon ha mga pasilidad ha mga lokal nga pantalan imposible nga makagdurot hindako nga ulang ha mas madagmit nga kausuwagan han ekonomiya nga sektor ha negosyo ha rehiyon. Gindoon niya nga kun mapapahaluag launtaan ang kapasidad ng mga pantalan nga mapapahalarom ang mababaw nga mga parte han dagat makakag-deploy untahirahin mga mas dagko nga barko nga na mapapaagsuba ang biyahe habot nga han Cebu, Negros nga Leyte.
0: Balitang wow! Oras naton alas 6:17 na ang masunod nga notisya ipapadangat haton han Extend Food Supplement for Men. Father's Day na. Ano ito niyong mga gimmick dida? Ito na ito mga parupamilya, sugad man mga amay. Ha mga nagtubo ng harayo hanira amay, amon ini nan iyo tiyansa nga maki-experiensyahin atensyon tikang han iyo tagsa-tagsa nga tatay. Parang baka mo mga ka-K5 nga trending yan na Japan, ano sa nga naiiba nga rent a dad. Uy, mapliti. Mapliti hin tatay rent a dad service kundi in pwede nga rintahan an usang pinakatatay kung baga Tagalog tatay-tatayan haaton pinakatatay para ha mga espesyal nga events sugad itong graduation o bisan ha simple lang pamasyada sumalahan Osan Rental aada ha 5,000 tub 6,000 pesos ang presyo hini. Pero sigurado naman nga talwas ka kay tungod nga igin pailarom ini nga mga kalalakinan ha mahugot nga pagkilala o pagmonitor hiton ira mga batasan ngan pagkatawo. Tikang hapagtuok tungod kay broken hearted o pag-arohin mga advice sa kinabuhi nag-o-offer ini nga kumpanya hinusa nga platonic ngan profesional nga manmamati hatanan nga mga problema han ira mga kliyente nga karuyag makikistorya hintatay. Inin pagpamatuod nga nagtiti kahitaas na gihapon ang panginahanglan han tawo para han emosyonal nga suporta. Salit ka K5, kung di rin nimo igkakaupod, an imo amay nga Father's Day, pwede magdali-dali pagkadto sa Japan ngan makagrenta ka hintatay nga pwede nimo igkaupod han pagselebrar yan ang adlaw han Father's Day.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Para naman na balita entertainment, waray nakapugni ni Lotlot de Leon ang iya pagtangis nga magpagawas han iya kasinahon ha story conference han iya pelikula han magyakan nahiya kontra ha mga pahayag han iya bugto nga hi Ian de Leon tungod an issue hamana. Sumalalak tres usa ka tuig na hirang diri nag-iistorya ni Ian nga mahugot nga ginpanimuwa ang mga pahayagan aktor ha telebisyon nga ginyak nan hirang mga magburugto ug sa i-establisar ang Nor Honor Enterprise nga usa nga one person corporation. Natangis nga ginklaro ni Lotlot nga waray niya ginahabol o ginaaro bispiso nga mana tigang ha mga panang iya han iya iroy nga hi Nor Honor ngan gindoon nga nagpakabuhiya hin iya kalugaringon ngan diri nga naging pabigat iya mga kag-anaka. Naghuot gihapan iya kasing-kasing kan iyan tungod kay ginbaliktad hiya hin iya ha social media han igintindog ang Nor Honor Foundation nga magpapadayon han legacy han ira nanay. Igintubyan na tanan ni Lotlot ang manahan iya nanay nga nagyakan nga sadang an mga o sadang na nga matawag niya nga eroya ang superstar nga humangyo nga diri na iglakipan ira iba pa nga kabugtuan ha issue.
0: Oras naton mga ka-K5 alas 6:21.
1: Balita Sports.
0: Unahon naton ang gymnastics mga ka-K5. Hanuna o sa laini nga inop pero yan na naging kamatuuran na ini. Didto ha Sunyi China ang magbugto nga hira Carlos ngan Eldro Yulo ang nakadaoghan gold ngan bronze medal. Kakulop nga adlaw didahan floor exercise han gindudumara nga 2026 Senior Artistic Gymnastic Asian Championships didto ha China. Hikaloy nga Olympic double gold medal winner ngan damo na nga mga kabeses ka naging kampyon awan nagpakitang gilas na liwat yaan nakadaog han gold medal hininga event hasunod-sunod nga lima katuig amo ni nga tuig ang ikalima inigihapon na niya ika-onse nga gold medal didahini nga kada tuig diniya Asian Championship. Naging mas espesyal pa ini kayan iya bugto nga he Eldro amo ang nakakuha han bronze medal dida han nasabi nga event. Si Carlos ngan he Eldro Yulo inaglalaom nga bangin makadugang pahira hin mga medalya kay hi Carlos in mabalik han para parallel bars competition ngan horizontal bar finals samtang ada gihapon ha horizontal bar finals hi Eldro Yulo. Balit ang magbugto nga Yulo inaglalaom pa nga makakadugang pa hin mga medalya parang Pilipinas didahini nga sports competition. Samtang mga ka-K5 natapos na ang pagtumba ni Alex Iala hin mga higante ha women's tennis dito ang gindudumara ang Berlin Tennis Open ha Germany. Didahan semifinals kagabi na perde hi Iala. Hiya ang gintumba ni Lenda Noskova 6-2-6-4 salit waray na makaabante hi Iala ngadto han championship. Pero ini nga kampanya ni Iala ha Berlin Open in naging maranggal kay ante sini iya pinerde an world number 2 nga hi Elena Rybakina idan round of 16 ngan iya pinerde an world number 8 nga hi Elena Svetolina dida han quarter finals. Kung dinhi ginbabana-bana nga makakasulod utro hi Iala dida ha top 30 han women's tennis sa bugos nga kalibutan. Samtang nga di pa kita, nga di naman kita han basketball. Dere masunod ngadto ha Ateneo ang mga teammates ni Nawara Rene Baterbonia dito ha Davao. Inkompirmar ni Ateneo di Davao head coach Jess Evangelista na upat haniya mga batos in malakat na tikang ha Ateneo di Davao ngan magpapadayon han ira high school ha De La Salle Zobel ha Manila. Nagpost kakulop ha Facebook hi Coach Jess na niegin pahayag nga ang mga basketbolista nga hira Make Pellegrino, Matt Cayetano, J.M. Sanoria ngan Rizos Bahinti in mabalhin na Halasal Sobel. Possibly nga nagkaada hin kabaraka ini nga mga players kay unta masunod hira sunod nga tuig ngadto Ateneo, pero nagdesisyon nga didto na hira ma-enroll Hadilasal Sobel ngan magpapadayon han ira senior high school. Mga kakaifay ba nato ni Sports Update, igimpadangat haton han Mighty C. Nagpaparigon han resistensya an Mighty C the Alkaline Vitamin C. Mga kakay 5, iyo palin batian ang katukiban ng aton mga notisya ha DTX 500 Morning Newscast. Inang adlaw, Domingo, Hunyo 21.
2: Ako ay kakay 5, Kim Soriano.
0: Ako naman ay kakay 5, Kevin Shusana. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngayon kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga silirangan Bisaya sa K5 News FM.
3: Kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
5: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ko sa mga sakit sama sa hepatitis.
6: Yay.
5: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio. Matag adlaw iyahadyo ning gipang-arado.
6: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir GP? Ang monolaurin.
5: Yes.
6: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta, iproduce yun na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir GP. Walay monolaurin.
5: Mm-hmm. Maunay rason siguro, Dok Ramil, nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
6: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
5: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara dyan sa D3 Bio, dili dyan ni mo makita sa plain vitamin D3. Monay bintaha sa D3 Bio.
6: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
5: Gapahuway ra.
6: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
3: Mm. D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayo ang akong blood sugar.
7: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
5: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Sa makausab baligtas sa HIV.
6: Correct. HIV.
5: Mhm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Doc Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
6: Correct.
5: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3, taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
6: Mao na nang sako matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos ka na, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
5: Ah, empleyado ra pugo Japan. Himsog ang imo mga brain cells no.
6: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
5: Correct.
6: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayon imong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, maguna jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
5: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio Doc Ramil, na kay 100 ka truck sa army,
6: kamo
5: diretso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3 ang laing 100 ka truck nga mo diretso dito sa mga selula. Moingon na sila nga didto rami ha. Tawagi rami kong naana.
6: Kung nangihanahanglan kag backup no, kinahanglan pud namo ang suporta.
5: Oh, dili na kinahanglan ang support doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
6: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw ahon na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
5: Correct.
6: Ang replication grabe na.
5: Dili na makaya ka macrophage. Diha na jud kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom nimo, dili na 4 days.
6: Correct.
5: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
6: Sumaw na siya'y bintaha kung matag-adlaw jud kagainom og D3 Bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection Sir GP.
5: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka every 4 hours mag D3 Bio ka. Wa na tay oras Doc Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako ra sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
3: nga may D3.
10: Kapalit sa mga
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
11: Oras sa K5 News FM, alas 6, imedya na oras ngayon padangat tayuhan Mighty CD Alkaline Vitamin C.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Aadina ang aton kinada Domingo nga programa nga anhingyap ang kauswagan han sinirangan Visayas Asenso Rehiyon ko.
11: Malipayon nga adlaw hana Domingo hayo nga tanan mga K5, welcome. Ini ngayon kinada Domingo nga programa Asenso Rehiyon ko. Hingyap ang kauswagan han sinirangan Visayas. Ito niyo ka K5 Edward Sanyagan. Kumusta mga hinigugmag ko nga mga manmarat niya bugos nga sinirangan Visayas. Din niya sulat ng Tagloban. Ito na ito mga nagkikita ya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaagin ito na itong official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tagloban Digital. Kumusta? Nagpaka-remedyo na ba ka mo yan ang adlaw hinin na Domingo? Siguro malagsiminin sa bao kay Domingo Family Day. Ngan pa rin itong ibaliwat mga kagipay, Pichil Day. Di good malik yan nga may da Pichil mga kagipay. O di na hiton ko human hinin pagniremedyo hinin na tiod to mga kagipay. Ba? Baga ka uro sa kita hinin ato na programa Tub-tub alas 8 yan ang aaga haton hingyap. Barahin mainuswagon nga sinirangan Visayas. Hinin ato na programa Asenso Rehiyon ko. And of course, kaupod natin tanaton na permi kapartner para hinin hingyap. Naton nga matuman ini nga ginahingyap. Naton nga pag-asin sa itong Rehiyon 8, kakipay Milong Anadi. Kamusta kakipay Milong? Good morning!
13: Maupay nga aga kakipay Edward. Happy Father's Day!
11: Uy! Kakipay Edward! Ano ba yan? Nangalimot ako.
13: Happy Father's Day! Hantanan nga tatay.
11: Oo.
13: Patigya po ng nanay nga napakatatay ng iya mga anak. Kakipay Edward. Kakipay Kevin, Happy Father's Day gihapon. Hayo nga tanan niya kakipay. Ang mga tatay nga napakatatay, ang nanay nga napakatatay, ang tanan nga nag-aako, nag-shoulder or nag-aabaga. Responsibilidad ng pagiging tatay. Maupay nga Domingo haton nga tanan. I-enjoy naton ang importante nga adlaw para han mga tatay habugos nga Pilipinas sa K5 Edward.
11: Kon ang tatay kuno an harigi, ano kon ang nanay ang ilaw ng tahanan, ano man ang tatay ka K5 Milong?
13: Harigi kuno ng tahanan.
11: Haligi ng tahanan. Oo. Diri ba pwede harigi laway ilaw or ilaw laway liwat harigi?
13: Masirom daw ka K5 Edward.
10: Balito, ano man doon yung mga lakat yan ng adlaw, importante yan yung mahibaruan niyo itong baga kabutang ito na itong panahon. Kamay na kita severe tropical storm Francisco. Forbidden ka daw mo hiningaran na kakipay milong Francisco pagod. Inin nga bagyo ha. Severe tropical storm Francisco. Subahin nga tropical cyclone bulletin na number 2. Igin na gawas kanina. Hiton na pag-asa alas 5 ang maagahon. Okay? June 21. Yan. 2026. Ini nga severe tropical storm Francisco nagtikakusog ini samtang nagtitikhara ni Philippine Sea mga kakipipe. Okay? Oh, so kanina alas 3 ang maagahon hain na ba ini nga bagyo Francisco? Ana sentro ini nga severe tropical storm Francisco engin pabadaban ang anakad to 1,315 kilometers east-southeast hiton Luzon mga kakipipe. Yan, nag-iyo sinihiyan northwest, malaksi. 25 kilometers per hour ngan iton kakusgon. Bado. Naging 100 kilometers per hour near the center ngan pagsubasko ngad to 125 kilometers per hour. Ha? Oo, waray pa mga lugar nga igin pailarom ha, tropical cyclone signal habugos nga Pilipinas. Yan ang adlaw, harayo pa ini nga bagyo but nakasulod na Philippine Area of Responsibility. Amin nga ginngaranan ng Francisco. Now, karag nato ni Pai Baruhayo kung saan ba'y ni magawa sa Philippine Area of Responsibility mga kakipay. Baka didit kintatamdan natin medyo magbababad ini Philippine Area of Responsibility. Kay, oho, yan na, ngiyan, alas 12 itong kulop. Ato na niya 1,100 kilometers east. Hito na Central Luzon. Okay? Tub-tub yan na, June 21, ngayon itong June 26. And then may dali di mga datos nga itong kintatamdan nga hitong June 26, aadto na inya 380 kilometers north-northeast hitong Itbayat, Batanes, mga kakipay. Subot signon, kay harayo pa ini nga bagyo 1,300 plus pa kakipay milong kilometers, tikang din niya ito na Pilipinas. Ini baga pag huhurhulgaon kita hininga bagyo. Oo, hininga bagyo Francisco. But padayon natin hininga pagbabantayan para hitong kasayuran. Heton aton mga nanmamati. Amo nilat sinisiring nato. Oo. Hapanahon ni El Nino, magkusog ko ng bagyo kakipay milong.
13: Amo kakipay Edward, actually baga, medyo dere total nga kalipay para part na aton mga paragumang aton mga puro pangisda nga may ada bagyo. And ibaliwat baga nalilipay ra at least may ada uran kaya lang medyo makusog it bagyo yan na kakipay Edward. Disbintahalot ini para era pag tumama ini ha katunaan itong Pilipinas kasi makakadamage luat ini hantanan nga mga infrastruktura han agrikultura an mga paninanom o giba pa nga mga ginpapagkakikitaan han aton mga kabugtuan nga mga Pilipino dinhi ha bugos nga Pilipinas. So I hope dire niya suwad ka disastrous ka kay Pai Edward kay naging disaster pala an Mindanao tuod han makusog nga linog ka kay Pai Edward and kumbaga makaradlok ini nga mga disaster kasi ang linog waray ka gud matataguan ka kay Pebidwar.
10: Hindi ka masabot kung saan umalinog. Diri sa
13: waray bagyo. Forecast.
10: Oh, so waray forecast. For example, hinin bagyo. Nahabaro na kita kung hain ini hiya na. Di ba?
13: Yes, ka kay Pebidwar. Ang linog di kita maaram. Ngan di kita maaram kung di kita matago. Kung tumago kita, bayo, kita madatugan ka kay Pebidwar. Di lalo kita makalusot. So,
10: Muna.
13: Dapat naton mga paragu, naton mga kabugtuan ng mga Pilipino, labi naton mga paragu mga parapangisda dapat maging updated hirahit mga presente nga natatabo dire la dinhi aton ha sinirangan Bisayas kundi mismo habugos nga Pilipinas ka kay Pai Edward kasi tagsa-tagsa kun mapiktuhan itong Luzon, mapiktuhan itong Mindanao, sigurado ako apektado la aton Bisayas region ka kay Pai Edward kasi anaton hindi mga produkto, anaton mga agri-fishery products, nagbuburo baralyo ay laini, igintra-transport sa Luzon, ang Luzon igintra-transport sa Visayas, ang Mindanao tira-transport sa Visayas, ha Visayas tira-transport gihap nga ta Mindanao. Kung baga, kung ano't matatabong ang mga disaster or mga kalamidad, ha kada tagsa-tag sa mga region, sigurado ako makakapikto yung habugos nga Pilipinas ka kay Pepe Edward. So, pasalamat kita ngan kay Pepe News FM. May nagud adlo-adlo nga forecast especially han panahon naton nga in fact yan na may declaration na han Super El Nino dapat ada na kita on ada na kuno kita on set han Super El Nino. So amo na sector han agriculture ngan han Bureau of Fisheries Aquatic Resources agsob na naton mga pangandaman, mga pag-aram, mga pagpasabot han aton mga posible mapiktuhan nga sektor ka kay Pep Edward. Last week naging busy kita tungod hini nga mga training nga unta maging resilient na aton mga propangis na aton mga propa pero mga paraguma din ni Hatakloban nga bisan naapektuhan nagkitahan Super El Nino, at least diri ura-uraan magiging epekto ini haton ka kay Pep Edward. Kumbaga nakakaada kita mga pangandaman hini nga posible matabuhaton.
10: Okay. Ini nga bagyo Francisco Harayo pa, pero aadi ito ni epekto latini. Ito ni mga weather system yan ang adlaw. Kay apektado kita itong localized thunderstorm, inin habagat gihapon, ngan inin extension, hining tropical cyclone nga Francisco. For example, itong Bicol region, ngan Eastern Visayas, kita, din niya sinirangan Visayas. Magkakada kita madampog nga kalangitan yan ang adlaw, may patsara nga pagdarahitingan paguran. May tungod itong extension, mga ka-K5, itong tropical cyclone na Francisco. Itong Mindanao, ibang apartid Visayas, ngayon itong Palawan, magkakada kita madampog nga kalangitan, may patsara nga pagdarahitingan paguran, may tungod liwat ng southwest monsoon o kung habagat. Itong Metro Manila, ngayon ibang apartid itong aton nasod, nga wala rin natong mahingaran ni, okay? Specific, yan. Itong Metro Manila, ngayon ibang apartid itong aton nasod, mga kakipay, ba? Nasiring didi, apiktado at localized thunderstorm, magdadaraliwat inihin patsara nga mga paguran, okay? May mga gayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies, ngan may mga pag-uran itong mga lugar nga maapektuhan mga ka-K5, hininga localized thunderstorm. Para mabiyahe ka dagatan, anato mga mangirisda ka-K5, Milong, nasiring didi, itong Visayas magkakexperience kitang slight to moderate lang. Nga kabutangan, ito natong kalalaudan, pinakataas nga balod por laminos, ada kuno mga 2.1 meters, ha? Pero ito na itong temperatura yan ang adlaw, ba daw magbumulay 34 to 35 degrees Celsius.
13: May pagkamapasok ka kay 5 Edward.
10: Mapasok. Kakulop na kata ka uma, magkulop ka kay 5 Milong. Kay maram kayo ng Sabado, daw mo. Inin Sabado, kulang adlaw para hinin trabaho una uma. Okay,
13: tama ka kay 5 Edward.
10: Kulang. Okay. Mapaso-paso. Pag abot liwat ang gabi, nag-uran hin makusog. Naka-experience akong uran kagabi ka kay Pepe Milong?
13: Bagan tarahiti la din yata.
10: Tarahiti. Oh, pero dito ako na umam, mauran, grabe.
13: Pero grabe ang dalugdog.
10: Grabe ang dalugdog ang kasing-kasing.
13: Sigurado ako nga mayada. Sigurado ako nga mayada mga partihan to nga grabe kakusugan uran
10: dito ka kay Pepe Milong. Grabe ang uran kagabi ka kay Pepe Milong.
13: Mopay nalaki man ang piyestahan, alang-alang dito.
10: Amo, nakapamatrong ka?
13: Waray, kita waray. Waray,
10: waray man kita lugar gayod. Oo, okay.
13: Bisan nga nit dinatakloban ng mga gabi, ginabi-gabi ng mga activities sa Kipe Bidor. Naray pag makahiling, at nga sangyawan.
10: Kaya mga kato ka sangyawan, puno-punoan.
13: Oo, tama ka kay Kipe
10: Tapos, Bidor. Ako na di rin nagpagkinitan, damo nga tao nga maaringasang environment. Nasiring hira, Duard, nagitikalagas ka na good man na dakay. Nadiri ka na hin nakikita man damo nga tao nga nagbibinur bahutog ba? And then, inin nagkikinaraglakat.
13: Oh, tama kaya ka kay Pep Edward. Pareho ta aton experience kay kakulop, di ba nagkadaing concert ko no hi Ilebendia.
10: Oo, may dako nga ginimbita ko, may dako ling kura.
13: May dako naka VIP ko no hay ako dito kay
10: Kip. Oh,
13: may dako mga kuan, mga ticket. Wristband, mga ticket
10: for kaya ano nga kunuhay man
13: lang. VIPs.
10: Kaya ano nga kunuhay man lang mga VIP ka mo. Kaya ano nga diri man.
13: Kunuhay mga VIP kami kunuhay, dito ka kay Pep Edward.
10: Okay. Mo pa na lang pagisaw-saw
13: na. Sering kumanhan akon ka sangkay nga. Sigan chat ha kon sir, kaya ano wari ka di sering kumaram ka mo. Piling ko tikalagas na ako.
10: Kay.
13: Kay na diri na kindamot tawo kay Pep Edward. Ato nga rakit damo induro tawo, baga naghika ulila ko ito.
10: Katapos puro manulot barbecue, wari man lot ibang baga.
13: Wari papaibhan ka kay Pep Edward.
10: Sang litit baho hit nga tanan didto hasulod magbarbecue.
13: Magangtod.
10: Magangtod
13: ka kay Pep Edward. Wari mamot.
10: Maganuhos.
13: Oo. Tapos permanent la puros mga beer ka kay Pep Edward. Iba ganun dito na Emo Farm. Kay mga bali na mga dinama. May papaiban. Kumbaga, bagan diri ko naman ito. Kumbaga, dira kito hiyangit mga sad nga erim. Sad nga mga sumsuman ka kay Pep Edward. Kontrahit aton mga nahigagaraan. Yan na. Siring ko pa na kung kachat kakulop nga kung sugad lang unang panahon, nakikigpanusuduso kito.
10: Balit, kay Pep Edward.
13: Pagkikasusulod, labis na papakulob.
10: Naabot ko din yung panahon nga baga diri ka nagod baga pinan. Baga na excite or baga kinakalasan ito. Ba't ka mo? Okay lang ito. Wari ito problema. By the way, itong aton sunrise yan na ha. Alas 5.28. Oo, sumidlin ang adlaw yan ng adlaw. Alas 5.28 matutunod liwat niyan. Alas 6.28. Okay, 5 Milong. And... ano na yung bagal pinamahaw rin ni medyo yan ang aaga, ha?
13: Actually, kay Pep Edward, nagkapila na kita ngayon tinapay yan ang
10: okay.
13: Aaga.
10: Okay.
13: Oh, kasi damo na itong mga giuson. Pag nagmamata kita, alas 4, Kay kailangan ni bantayan ang tubig.
10: Ba daw?
13: Kay diri ka nga ni makabantay awas, human ka. Diri ka makakagsitiro kin tubig. Waray ka, ikakarigo. Waray ka gihapon ni panlalaba. So kailangan ni mo tutukan ang tubig ka kay Pep Edward. Sano daw lagi itong matataganin sugad hindi nga servisyo tubig? Baga nagtitika lalala ka kay Pep Edward.
10: Kay may na kita programa ito kada Lunes and Webes. Itong LMWD at your service.
13: Kumadto ako ka kay Pep Edward Hansource. Hansource okay. Good na ito.
10: Dito ha,
13: Pastrana. Barangay Tingib. Baga nung waray ako nakikita nga rason niya, magkukulang kita yung tubig. Kay grabe, kadamot sa play yung tubig ka kay Pep Edward. Sugadin
10: ka kay Pep Milong. Waray gastos, it gastos line, pag tirok yung tubig, dito ha, Pastrana, pag trip, pag butang hiton mga in purifier, okay? Ngandad on ngan he. Diri sugad hiton kuryente, mahal ipag-produce it kuryente. Kontra tubig, itubig libre, ipaprocess mula good man hiya para maging fit hiya for human consumption. Okay? But libre. Kumadto ka nga hambong tuhan haro kay damot ang tubig. Pero
13: makaka kay Pep Edward.
10: Pero relat kami tubig.
13: Amin ito sa hindi rin natin maintindihan ka kay Pep Edward. Kaya, anaton mga surok, sufficient man ang tansuplehan tubig. Kaya nung mawaray kita tubig,
10: amo na.
13: Nagsasakripisyo man kita, ano na problema hini? Nga, di rin man inatraganin panmaihaan nga solusyon.
10: Oh, okay.
13: Puros na lang mga band-aid solusyon ka kay Pep Edward. Di rin, baga di rin maupayit na tatabo. It's getting worse ka kay Pep Edward.
10: Oh, sige lang, kay... Pwede mong tuliwanan kung di tayo magkaturuhay ka kay Pep Milong. Okay. Ala yung pagkipalihit at bintana. Kaya di kita nakakita kung ano baga ano dagway di gawas. But anyway, mostly cloudy yan ang adlaw. Di na takloban. Na. Yan ang mga takna. Ito na itong temperatura ka kay Pep Milong, 27 degrees Celsius. Ito na itong air quality at kalidad at hangin nga ginihinanggab yan na di gawas. Labi na baga na mag-exercise. Fair yan ang adlaw. Okay?
13: At least fair ka kay Pep Edward. May
10: fair.
13: Sometimes di rin maupay natin natin air quality.
10: Air quality. Oh. Ito natin cloud cover yan ang adlaw, 70%. And magkakexperyensya kita magbabarubal yung panahon. Danay masirag naman. Danay cloudy. Mostly cloudy. Masirag. Mostly cloudy. But generally, kay Pep Milong, magkakada kita ng fair weather condition yan ang adlaw. Hiton Domingo. Pitsa 21. Hinin... Enero 2026.
13: So, atun mga tatay nga magsiselebrar ni Father's Day ka kay Pep Edward, magi-enjoy yan na kay mo pa yung panahon, enjoy niyo. So, Didi, adi happy Father's Day kan Dominador Budanyo from Oy. Old Kawayan. And dihi ati Marinette Camin Forte Severe watching from Sanctuary Farm Basay Samar.
10: Okay.
13: Nasering Dominador Budanyo, morning Sir Milong ngan Sir Edward, happy Father's Day. Heyo nga duwa, shout out. Always ito. Kay always ka mo nagkikita. Di ko din natukal ka kay Pep Edward. Usahin, nauna pa aton. Himarbilo, Toleti, Tulod. Happy Father's Day ko no, Bata Romilo. Anadi. Ako rin umangkot ka kay Pep Edward.
10: Bless, anay, bless kang bata.
13: Hey, Kate Bugoy. Happy Father's Day. Hayo, tanan. Dida kay Five. Shout out akon, an akon asawa. Nga hi Francisco Lacaba, happy Father's Day liwat ta iya. Na mahal ko. Okay, salamat ang pagbasa. Okay, sana all ka kay Pep Edward.
10: Talaga, mahal na mahal ko talaga.
13: Wadi ko kuya Jan Kunis watching. Wilma Carcueva. William. Good morning sir. Pa-shout out ako kan Rowena Lucero Lagaon Piro Dumaraga na.
10: Ito.
13: Piro Malaom-laom.
10: Okay,
13: always watching live K5 News FM Tacloban. Salamat han pagbasa. Hi Kapitana Caroline Jane Budanyo is watching yan ka kay Pep Edward.
10: May kitag-iapon natin.
13: Oh, Helenet Rimandaban. Good morning, Sir Edward and Sir Milong. Happy Father's Day. Shout out po nga ito ha. Pope Francis Village, Labisnakan. Ma'am Clarice Cruzada. Oy, Kalay, I hope you are doing well. Ngan, permanente good health, hi Clarissa Cruzada. Mm. Hi Dasin Winsey. Morning, Sir Edward and Sir Milong. Happy Father's Day. Hi, yung nga duha. Ngan, han akon tatay Greg
10: Luangco.
13: Oh, Luangco. Ngan tanan na mga tatay, enjoy your day.
10: May da ka ba yan date ka kay Pep Milong?
13: Waray kita plano yan ka kay Pep Edward. Kay baga may ginunaw na ako nga trabaho niya na kay Pep Edward.
10: Ito.
13: Nasing hikoya dyan. Good morning mga ka K5. Shout out kan Bayaw Edmond. Ngan happy Father's Day. Han nga tanan nga tagay. Oh, han, hatanan. Tagay na.

0: University. Sa ring paniya, kau na niya nga, iya graduation ka kay Pep Edward, special day para iya. Diri ngayon.
1: Okay.
0: Kasi ngayon ka kay Pep Edward, diri mo pa yung pagtagad niya tatay.
1: Oo ngayon.
0: Oo. So, sa ring ko, nakakalungkot naman. Sa ring ko pa, anyway, diri, you don't deserve to please him. He don't deserve to be pleased.
1: Okay.
0: Nga dapat i-please ni mo. Kung ano't iya pagkitain mo, in spite it mo pa yung bubuhat yung papakita iya, let it be.
1: Okay.
0: Kasi kung imo ito permihiya pag pag inintindihon magin problema mo ngan ba yung pagkamulugod mag-away.
1: Amo na.
0: So sering ko the most important is move on na ikaw.
1: Mm.
0: Kasi dire ito ka, hausalan natatabo dire sering ko dire halahay mo natatabo ito. Damo ka mo nga nasusugod ito nga dire mo pa yung pagtagadan imo tata. Especially kung dire nimo tinud nga tata ka kay Pep Edward. Kay iba talaga ito pagtagad imo. May daman pipira di da nga mo pagyapon pagtagad bisan dire tinud nga tatay. They deserve para naton i-greet and happy Father's Day ka kay Pep Edward.
1: Oo, in di ani kita maglalabayan, diri kita magluluto, diri kita maglilimpyo anay, diri kita inin kasisinahan anay at mga misis, diri ani kita awayon ka kay Pep Milong. Kay Father's Day, Rodi Cabanero, good morning mga ka-K5, hayong aduha, happy Father's Day. Watching and listening from Basay Samar. Wow, my God, ito, ha? Okay. Sige. Anat mga paraguma nga mga tatay. Happy Father's Day, hayo nga tanan, okay? And then, dirito di botsingon. Nga, yan na lang adlaw. Ipapakita natin, papaabat, at gugma, pagtagad, at mga tatay. Dapat bugos ito nga. Tuig.
0: Dapat adlaw-adlaw, Father's
1: Dapat Day. Adlaw-adlaw. Oh. Ugaring lakay.
0: Ganun, para sumiri nga na-deserve ka nga, Father. Pagpakita nga, ungod ka nga, Tatay. Maupay nga, imugin papakita at imumang anak. Ngunit imugin titindugan, isip tatay ka.
1: Amo na. Sige, ano pag-istoryahan natin ka kay Feb Milong? Saan kita mag-break? Yan nga aga. Yan. Saan kita mag-break? Hindi nga itong programa na istoryo.
0: Siyempre, ang giyahan natin mga paraguma at mga purpangisda.
1: Giyahan paraguma,
0: ang pamresyuhan natin kamerkadoan okay. Kakepe Edward. Di rin natin kakalimtan, di rin natin igbabaliwari kakepe Edward. Usain nga seryoso nga bagay nga dapat permanente natin mabaruan. Di rin para mga paraguma, di rin mga paragtinda, kundi kita mismo kakepe Edward, mga konsumidor.
1: May daba movementan na... I mean, may daba ba pagbagohan, pamresyuhan, or amlagi hapon?
0: Yan na kakepe Edward, may da pipira nga mga commodity nga nagbag-oan okay. Mga presyo.
1: Nag-uminto.
0: So,
1: sige.
0: May umubos.
1: May umubos.
0: Especially ka kay Pep Edward na naton bangos.
1: Ang bangos?
0: Oo. Kay last week, supposedly, mayroon naton mga fish cage operator nga mag-harvest. Igin suspend lanay until Tuesday yan ang week.
1: Kay
0: barato ko na ang palit.
1: Ngayon.
0: Barato ka kay Pep Edward. Kay nagdadagsaan yan na or damo ang supply han bangos din niya ato na.
1: Tikang din.
0: May aday ni tikang part han Mindanao ka kay Pep Edward may Surigao.
1: Okay.
0: So kumbaga di na nira kaya maabsorban nira dito bangos. Iginhahandos nga ni nga damo liwat naton din ni Hatakloban City ka kay Pep Edward.
1: Niyan may babaruan naton ito. Ano pa at pagistoryahan naton nga baga pagbabantayan gayud at mga manmarati.
0: Amin ang pinakaimportante yan ka kay Pep Edward kung paano magkakaada yung pangandaman na naton mga puro pangisda naton mga paraguma hangin tatawag naton nga super El Nino. Anong maging posible nga epekto ni haton? Nga kung sugad hindi epekto ka kay Pep Edward, anong dapat naton buhaton? Anong mga preparasyon nga buhaton naton nga diri kita ura-ura maapektuhan hini ka kay Pep Edward. Labi na natin mga adlaw-adlaw nga pakabuhi na natin mga paraguma. Kaya hira talaga init direkta nga apektado hini nga super El Nino. Hira talaga at matatamaan hini ka kay Pep Edward. Ikaw mismo gihapon ka kay Pep Edward, matatamaan ka. Tungkol kay, usa kita gihapon ng mga paraguma.
1: Oo, namamag-uma kita ka kay Pep Milong. But anyway, sige. Babalikan natin hini nga ito na programa Ascenso Rehiyon ko hingyap ang kauswagan ng Sinirangan Visayas. Mabalik kita kadali lang kung malampi pa ng mga pahibaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: E3 Bio with Physio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500,
7: ang tunakin mo Mordica Charantia Compound.
6: Gikan sa palya,
7: yung nagkahatak o proteksyon.
6: Patok sa liver failure.
7: Ang pingyang imuatay.
6: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.

0: GTX Coffee Mix.
1: Mabaka.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagbatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: Balik kita mga ka-K5, hiningado na skinada Domingo nga programa Ascenso Region ko. Hingyap ang kauswagan ang sinirangan Visayas. Maramba ka mo mga kasi kong mga paragoma kung napirat presyo hiton mga baligya di dia merkado ng atikang sektor at agrikultura. Waray ba ka mo kabarat? Waray ba ka mo bagapagduruhahinin mga middlemen? Hinin mga trader nga danay amo pat mas na income hindako kung reton parag umang waringani magdalos, waringani mga umhanan, waringani magdalos.
10: Laway lang puhunan.
9: So kinang lamahay baro kita kung napira ba itong pamresyuhan hinin nga mga produkto di hata kluban, ha mga merkado, ano, para baga magkada kita idea nga baga dirigan man do rin kapitlo kinin pamresyuhan mga farm gate pricing hinin aton mga ano ka pa hini?
10: Mga produkto.
9: Produkto. Itong manok nga native, for example, kay Kakulop, maram ka kay 5 milong, inin na hibaro ako nga natag 300 pesos ining kilo in native chicken. Okay? At diri pa ito i-addressed.
10: Kung ihawon
9: pa. Ihawon pa 300.
10: Ikaw pat magugulgul.
9: Oo. Mamay kalahit ito kung baga may dakos kagatos nga manok dito ha imo uma. Kaki 5 milong. Makabaligya ka la napulo kada simana.
10: Napulo okay? Ka kilo.
9: Oh, napulo ka kilo at 300 pesos per kilo. Mamay ka la, 3,000 ito. Oh. So, 3,000 times 4 weeks. Kaya kada may dakapira 12,000.
10: 12,000. Paldo gihapon. Mm-hmm. Buhi farmer.
9: Oh, Marisyo kami kakulop. Kay nakato kami ha farm, nakabugtuan, anak mga umangkon, anak ko nanay. Kay maram kakakibay milong nagkakaedad din aton mga kaganak, so we have to spend more quality time with them.
10: Yes, kakakibay so, Edward, amit ako dito pero may advice sa mga kabataan. Oh, nan nga dapat habang buhi pa niyo kaganak, i-treasure niyo irap panahon nga di pa irababot kalibutan kasi sering ko waray bisan ano nga pwede balyot kaganak kakakibay Edward.
9: At least once a month nag-host ako in lunch dito uma. Okay, tak nanay, tak makabugtuan and
10: pero na dead ni mo nanay kakay
9: 78.
10: Oh my god, okay. Sana all.
9: Oh, so nainom-inom pa man niya gamit nagkakatarangka. So kakulop baga ihaw kuno kita ng manok. Okay, may dana mga daan sura. Okay. Nga nagproblema hini kay mag-ilayat ini nga mga manok. Bangin kita makulpan hinihin pag
10: paro pabukod.
9: Para pabukod, sering na kon baya, may nakahigot. Anak mayda. Straw lagod man ini ang plastic. Sige lang, titistingan ta. Ginsurusurumba itong nga higot. Naghimo kami hin bitik. Ha?
10: Oh. Pakaglagalan dito ng manok.
9: Tapos tugtugpaganhan ko an. Baga tubong, de kadaob na an mga manok. Agad ang siyahan nga baga bira na kinabitik. Sus, kayo nautong darod ako naman ang manok. Nautod ang higot. Nakaiskapo. Sige, niyan. Badaw baga ang second attempt. Successful. Badaw, kwanda yun, naglaso na yun kami ni Mapasunga to. Naglaso na yun tubig. Ah, ano nini nga kaluto? Aton lang ko nito sasabuan kung ano kalaban nito. And then,
10: tanglad.
9: Ganda tanglad. Kung wari man tanglad, wari man tanglad, kung gunti patak tanglad, dito kami handulaw. Oo. Ang problema ni Kikipay Milong, kay dik na kaunit ang hayop. Hira na hinigop ang sabaw.
10: Nagkansika.
9: Ambot kong kay ano, psychological ba? Kaya nga mga manok, ging kakistorya ko ito, oy, kadi ka mo, so ganito ba?
10: Kasi kay Kipay Edward, may tao talaga sa suga dito, kay naabatiran ka looy, manok, kay feeling nira, nahigugman nira itong manok, kay permanente na kakaistorya, nagtutubungan.
9: Hira, nag mga bisita, waray nira ka looy, kaya di man hira nagkakistoryahan manok, okay lang hira kumaon.
10: Ako nga po, okay lang yapa kumaon kay Kipay Edward.
9: Pwede ka.
10: Magdadarak yung bitik pagkanta ko.
9: Kaya no, challenging niya. Sige tiyo restorya, sige tiyo katakita nga dito, magkaka, ito, ano na? Birahi. Oh, mas maupay ngayon ko natutok bulon mo gabi. Ha, mapipiraw ka pa. Ini, bibitik ko Laila. Sunod kapag ganto natin ha, mga Kipay Milong, mamimitik kitahin native chicken, ha?
10: Oo, excited na kito ka Kipay Edward. kasi baganhin, nag-i-enjoy ka. So,
9: nag-i-enjoy ka.
10: Kasi ito nga, pagkanto ni Mudrit Sukar Lakaon,
9: amo ito,
10: taupay paghiluan.
9: Amo ito, nga naginhin mo nga gamay nga burtangan ko ito, tilapia, ha? Naghulat-hulat lang akong humataas tubig dito kay butang kong tilapia. Kung baga manubo na tilapia ka kay Pemilong, mahimo kitahan baga gamay ng kapayag-payag din at ligid dito ng pispan.
10: Himo pispan.
9: Oo. Tapos, kumpleto dito. May sugbaan, may danangadaan uring. Okay?
10: Nga dapat kay Pem Edward, may rekamanitib ng manok, may tanglad, may kapaya, may may dulaw, oo, may luya.
9: So, ma... pero mga ngawil na kita, ha? So kung mas makanto kita, for example, kaman din eh, nato kita uma, diri ko ani patutubungan itong mga isda.
10: Para lamot.
9: Para, oo, para gutom, hiragutom. Oo. Tapos, papaunan natin yung maupay, hamburger, tato ni papaun.
10: Sana on. Ako na lang kakipay, binunit makaon.
9: Katapos, mga ngawil na kita. Kawil mo, loto mo, kakipay Milong. Oh, so pagkakawil mo, diretso nga ito itong sugbaan, ha?
10: Kakipay Edward, na-experience ko ito, ha, Mindanao.
9: Okay. Halik,
10: Cebu, ha, South Cotabato.
9: Oo.
10: Di ba, known hirahan, may hanilodamon mga tilapia dito, halik, Cebu.
9: Oo.
10: Amo ito, ikaw na dakop, ikaw nagluluto. Ano yung maging dakop?
9: Ito, katapos, aadot magtagingting ng mga dama nga tagduha katuig na tutuba.
10: It problema ka kay Pepe Edward. Kay iba nang taga rito sa kadama, kailangan natin ubuson. Nga nagpakaubos nato, mananagkamang nakita hini.
9: Ay, nago ka kay Pepe Melong.
10: Kay itatong pagiinom kay Pepe Edward, puros man lapatap. Pagkakatikang-tikang, hindi na kaya nariyo.
9: Pero napansin ko, pag-inom nato, ito uma, nga baga, smiling ka na kung baga nagkakahubas ka ng tago sa kalitro.
10: Medyo nalilibat na kay Pepe Edward.
9: Malitaw ka ni kita.
10: Plus kuro kantahan, nakakakuha kita, nakabuliharaw kita at bugo sa barangay.
9: Sige, nga di kita anit presyo itong mga produkto. Kung baga okay, may pagbaguman. O sige.
10: Ka kay Pepe Ray, yan natin mga presyo, mga produkto yan na merkado natin.
9: Oo. Oh, may pagbago ba hini? Ang mga imported rice,
10: regular. Talaga ka kay Pepe Edward, ang imported rice dire pwede magbagot presyo. Okay. Kasi may price cap hini. Ngagin talaan ng gobyerno.
9: Mm.
10: Habisahan executive order number 118.
9: Okay.
10: So, anaton mga kabugtuan, kung may dagihapon mga imported rice nga nagbabaligya dida in more than 50 pesos, ireklamo ninyo ka kay Pepe Edward. Reklamo ka mo hamon, ha, Department of Agriculture or City Agriculture Officer. Ano yung pinakahiraning ang mga municipal agricultural offices. Okay. Kay gre-refer ka muna mo han mga ahensya nga natutuinan nga may adagahom para paghatagin mga penalidad okay, or mga disiplina ka kay Pepe Edward.
9: Ito na ito ng imported rice 50. Ang mga local rice, na depende ito kung premium ka 52, well milled 52, and regular milled 47.
10: Actually, kay Pepe Eduard nag-ubos ini. Kay may 54 pa yun ang premium.
9: Okay.
10: Oh, tapos, 53 sila ang well-milled. Nag-52 na yan, ha? Uy. Tapos, yun nga regular milled, 49 B, ini. Yan na nag-47 na lang.
9: Oh. Kakulo, pumalita ko yung Japanese rice. Bagalidong itong grano. Japanese rice. Kaya dito pakakaunin marasa nga klaseng kanon ha Japan hanakan to ako. Iba klase. Pati aroma niya. May iba yung mga baho na ira mga rice produce.
10: Hey, ako ka kay Pepe Eduard. Ato ko para palitin bugas sa Pinabak daw sa Amar.
9: Oo nga yan.
10: Ito, an upland rice. Ang kalinayan.
9: Oo nga yan.
10: Aromatic gapit niya ka kay Pepe Eduard.
9: Ngayon, ilayon daw ako bisa magis kilos kung baga makalugat.
10: Sige, ka kay Pepe Eduard. Ilalayon tayo.
9: Babayaran na lang kita natin itin eh.
10: Bisan waray bayad kay ayaw. Mahilig bang kita ka keeper Berman hatag. Bisan balik ya, pwede pa natag.
9: Okay. Sige. Oh. Oh. Next. Next ka K5 Ray. An bangos na siringkan bangos nag aumento nag minus kayo ho bangos 250.
10: Actually ka K5
9: Edward. Medyo mini nga 250.
10: Kakulop lang adlaw barato na ini.
9: Oh ngayon. Oh. Napira na lang kakulop.
10: Bagan sharing pa ni Kapitana Han Old Kawayan na 190 na lang alsada.
9: 190 at alsada.
10: Ang kilo?
9: Ang kilo. Oo. So meron nga nga ng alsada, ang presyo ito, ito ha, puno.
10: Dito mismo puno ka kay Pepe Eduard.
9: Puno ha, Old Kawayan. Kay, oo, ka kay Pepe Eduard. May naman nila dito mga fish cages.
10: Oo, damot nila okay. Mga fish cages.
9: Okay. Napagkatagpira?
10: Na
9: 190 alsada.
10: 190 lang ka kay Pepe Eduard.
9: So,
10: dani nga ni, kung nalako no, dari 170, 180.
9: Okay.
10: Pinakamahal na itong 190 ka kay Pepe Eduard.
9: Okay.
10: So, ini nga presyo, ibabalik ko nato ni na merkado kay para i-correct ini ka kay Pepe Eduard.
9: Okay yan, at bangus medium 250, bangus large 260.
10: Dapat barato na ito ka kay Pepe Eduard.
9: Bangin kung 190 alsada, pwede ito siguro mga 230, 220.
10: Mahal na 230 ka kay Pepe
9: mahal
10: Eduard.
9: Na. 220. 220 ito, pwede. Oh. So ini nga 250, di rin na ni updated.
10: Di rin na ti updated ka kay Pepe Eduard. O
9: ini nga 260 para itong large, hit bangos. Di rin na, bangin na rin ni mga 220,
10: 230. 240 ka kay Pepe Eduard.
9: Okay. Sige. Wari kami balik ganti niya kay Pepe nga bangos. Hato ka mo merkado mapalit. Ang tamban, tag 100. Ang yellowfin tuna, tag 280. Nakapalit akohan na kakano ba to Biyernes nakapalit akohin ang halapad bang isda nga mananam
10: in sandatan
9: sandatan
10: wow, ito kay three, pati to pindot bukog pwede ka unon ka kay Pepe Eduard
9: 380 ang kilo
10: barato ito na ka kay Pepe Eduard barato na
9: squid Bisaya okay 365
10: 400 din eh, dati ka kay Pepe Eduard
9: oh. So da kung ginaubsan hini 35 pesos bado ko dun nga bagay oh next aw
10: ini ka kay Pepe Eduard, waray ni movement. Ito
9: waray pagbaguhan, presyo.
10: Nagpapabili ng presyo ni ka kay Pepe Eduard.
9: At baka, and, manok, regardless kung ano ang mga cats, paprihas.
10: Opo, dan mga bunay, waray pag-move yan
9: bunay,
10: na kay Pepe
9: waray
10: Eduard. Waray
9: pagpag-ogihapon. Oh. Noibi, parahan white medium, jizz, parahan large, and XL tag-jizz. Jumbo egg, XL, jizz manggihapon.
10: Oh, amoy ito talaga kay Pepe Eduard, waray pagbago.
9: Okay.
10: Barato yan at aton bunay.
9: Bunay. Botsig nun, sufficient at supplied bunay.
10: Tagdusi tagdusi ito ka kay Pepe Eduard.
9: Oh ngayon.
10: Oo, nga
9: kaya jumbo. Ako kami napalit o sa ka-tray.
10: Oo.
9: So diri per piece kay
10: nag-abot ito 320 per tray ang jumbo.
9: Ngayon. Oo. Nadiri kami ni Diabalay kung saan pa nagluluto ang mapagpalitid bunay.
10: So, pareho kita ka kay Pepe Eduard.
9: Natigda, okay.
10: Ngan mas namamahal kung nato kita mga retail na palit.
9: Namahal, oh. Okay. Wari pagbagong bunay. Natigang ba din supplied bunay natin ka kay Pepe Milong? Din
10: damo ito aton supply
9: kaya
10: din.
9: Kaya ito habantayan ito.
10: Yan na ka kay Pepe Eduard. Damo din niya aton.
9: O ngayon.
10: Kasi nagpadayo na natin mga programa. Labi na natin partner ang City Veterinary Office. Han mga ready to lay eggs.
9: Okay.
10: Naghatag kita niya mga group han mga farmers association hira mismo nakaka-produce na hinbunay ka kay Pepe Eduard. Itaton mga farmer nga nagbabalig ya City Hall grounds di daha City Agriculture Office grounds ira ito kalugar yung produce nga bunay ira ito kalugar yung produce nga mga utanon.
9: Okay.
10: Ka kay Pepe Eduard.
9: Okay. Sige, next nga mga presyo. Aw, ini ang mga special cuts and bunay may mga pagbago ba ini waray?
10: Waray hiya.
9: Waray and wings, and thigh and breast, drumstick, quarter leg, Adidas.
10: Malupa waray pagbago. As is ini ka kay Pepe Eduard.
9: Okay, waray pagbago. Next. Adi, ang mga gintatanom natin ang mga uma.
10: Medyo nagmahal ini ka kay Pepe Eduard.
9: Nagmahal. Ang palaya.
10: May nagmahalin 5, may nagmahalin 10 pesos okay. Ka kay Pepe Eduard.
9: Ang palaya, di merkado taklo, bantag 60 kilo at marigoso.
10: Oo.
9: eggplant, tarong 60, nakapalit ang kakulo pa lang alang 50 pesos.
10: Medyo barato na yan nakaka-KPM Edward. Damo at mga farmer yung nag-harvest.
9: Okay. Oro tanon ko ito. Maram ako nanon paborito kong ang kaluto ng tarong. Inin ginsusugbaan na tapos gin papaksiw hatok. For bida.
10: Wow, ito. Karasa ka-KPM Edward. Hirisan yung kalamansi.
9: May, oh, may nakaturingan. Oh. Turingan ng bagalibo.
10: Buwas, bumisita ka nga niya farm ka-KPM Edward pag-harvest dito yung tarong.
9: Oh, dito ay mo.
10: Organic. Wow! Naturally grown ka-KPM Edward.
9: Okay, kaya tikad to ako itong farm, itong city, kay makita ko dito kung pagano pwede nga mga technology and mga pag-aradman. Damot yung tarong yan, ha?
10: Damo ka-KPM Edward.
9: Ito, kakulog. ano ba tagdanan doon? Sako? Kay para sigurado nga, mapuno.
10: Maglalaray ka rin ka-KPM Edward. So, kakulog, nag-enjoy yan natin mga... May nakat kita dito usang nag-undergo mga charity works ka kay Pepe Edward.
9: Era okay.
10: Sister Helen Makabingkil. Nag-a-adapt in hiran mga bata nga napabayan ng kaganak.
9: Okay.
10: Hira nagpapa-eskwila, hira nagpapakaon. Tapos nag-hire in hiran mga kalugarin ng mga teachers nga mag-kukuhan mga kabataan. In fact, kay Pepe Edward, may usang bata nga tagaharo.
9: Ngayon?
10: Oo, nga napabayan ng kaganak. Kaya nag-away ng kaganak, nagbulag. Tapos, di mo ma-imagine ka kay Pepe Edward nga, tika ngayon o sa pinaka-remote nga barangay itong haro, nga haros di mo na maka-istorya ng winaray.
9: Okay.
10: Puros English na ka kay Pepe Edward.
9: Badong ha.
10: Nan mamarayawan akong
9: barahibo. Nadipindigod lang yung kamataan kung baga nagigintatakan yung sakto nga pagtagad.
10: Tama ka nga kay Pepe Edward.
9: Responsablit mga kag-anak, nagiging maupa ining kabubuwason hinin mga kabataan.
10: And I am very happy ni naging bubat ni Sister Helen, oh. Kabingkil nga ni Sister Au, oh. Nga iba pa dito nga mga nagpapakananay nanayan ka kay Pepe Edward nga ira ginaalagaanin maupa ining mga kabataan.
9: Okay.
10: Nga nawarayan hirahin paglaom tikangan ira mga kagana, kay ira mga urupod. At tungkol kay Sister Helen, they are ginkuan talaga ran Ginoo nga para
9: alaganin
10: niya, naging instrumento ran Ginoo nga para alaganin ni. Okay. In fact, nagkikita yan kay Sister Helen naton kay Pepe Edward.
9: Hello, Sister.
10: Kakulop, nag-enjoy ra dito sa farm. Sirin ko pag itimo it mga bata.
9: Ano daw, nakahimo ka naman payag-payag naton ni istambayan dito?
10: Ako na nagla-landscape kay Pepe Edward.
9: Ito.
10: Human ko ma-landscape. Okay, bubutan ko na dito yung kubo para may tambayan kita dito pag mabisita ka kay kita ka kay Pepe Edward.
9: Kay mo pwede mang kita niyan kadto.
10: Yes, kay pwede gapon.
9: Kibangin ito siguro mag after lunch. Pwede mang kita mga 12:30.
10: Okay, sige ka kay Pepe Edward.
9: Oo, kay pagka Lunes, bagadamutak bagaburuhaton. So pwede kita niyan 12:30.
10: Buwas after lunch, bisita liwat naton ngadto farm. Ano sa nga tagihan sa nga transport company din ha Tacloban, pinakadako nga transport company.
9: Okay.
10: Itong mga rent a car, mga tourist van, tourist cars nga mga kuan hiya to tagiya ka kay Pepe Edward. Mabisita lot yang at farm. Ikadua itong iya pagbisita.
9: Okay.
10: Kasi na kuan lot niya naton, na encourage lot niya naton. Gusto lot niya mag-engage sa farming ka kay Pepe Edward.
9: Okay.
10: Pareho ha imo. Sering ko hika kay Pepe Edward hirayo na nga hirayo na ang malayo nang narating pero marlayo pa ang mararating
9: ito.
10: Kay Pepe Edward.
9: Okay.
10: Sireng ko kita Sir Joel Ladira.
9: Ladira.
10: Sireng ko ay kita. Ada pala kita, di pa kita naabot ang katunga. Kailangan natong bukoro ni kay Pepe Edward. Kay nauna na inura-ura aton.
9: Di pa masyado. Sige, balikan lang natong ani presyo. Han ang palaya yan na tagpira 60. Ang tarong 60. Hantak 50. Morupet presyo hiton karubasa.
10: No, nagmahalit karubasa.
9: Nagmahalit karubasa. Tag 25 iton kilo. Ang kamuti amulay ni gihapon 75 ang kilo. Oh. Kamatis 70. Baro barato ini.
10: Baro barato kay Pepe.
9: Baro barato. Bagyo beans 160. Cabbage 80, carrot 120. Sayote 45, munggo 100 ang kilo. Pitsay bagyo 80 and white potato. Ano ni nga white potato? Awang ko.
10: Patatas. Kay Pepe Edward.
9: Can sweet potato ang kamuti. Okay. Next. Chili red, ano harang ini?
10: Yan na, damo-damo ni tatong gipanahatag nga libre nga seeds ang chili red.
9: Oh, ngayon.
10: Oh, kay Pepe Edward. Kasi mahal hinduro yan na chili red. And
9: ano yung naging lalalong ini?
10: Ilalalong hiya ka kay Pepe Edward. Damo hinduro yan na.
9: Dapat ikahatag mo ako dito, umam. Mga linalong lang adaan.
10: Waray problema ka kay Pepe Edward. Basta, tikang itong request, itungod nga mga parag-uma. Direto natin gibabaribaran ka kay Pepe Edward. Kaya nakikita natin nga ungod nga nagtatanom.
9: Amo na.
10: Dere ginbibinitay habuhan.
9: Amo na ka kay Pepe Melong.
10: So, na-anticipate natin nga ang chili red, posible mabuto natin 600 pesos kada kilo.
9: Anay,
10: kiyabot nga Disyembre.
9: Magtatanom kita hini. Kay mga pera ka bulan na saan umamunga ini nga chili red.
10: Ka kay Pepe Edward, after 2 months.
9: O ngayon.
10: Sige na tayo ito harvest.
9: Kamu mag-transplant.
10: Koto 8 months.
9: Ngayon?
10: Yes, kakay Pepe Edward.
9: Sige, tagi ako mo sa kayukot nga, Juan.
10: Waray problema.
9: Aging Ginoo. Garlic imported 150. Baka nang kontento ka ba hinin baho hinin lasuna nga imported? Kontrahan. Nakatwa ko Ilocos, bayi ako dito. And
10: Damot native dito ka.
9: Damot native. Nagahatang, nag-harvest nga ni mga paragumo dahil sa kalangwad ginahatag haakon.
10: May mga karaptan pa ito.
9: May karaptan pa. Kaya kung maagi katikad to ka Ilocos Norte, haligin at kalsada. May
10: damot ang babaligya.
9: May sukang Iloco, may... I miss the place. But anyway. Sige, so red onion, ampula nga sibuyas, 100. White onion, ang busag.
10: Ang ginger ka
9: kay Pebinward. Tama, white kay busag, ha?
10: Ang luya ka kay Pebinward, nagmahal ini.
9: Ngayon?
10: Oo, mahal ini na yung duro yan, ha?
9: Tag 100 ang kilo.
10: Oo, tapos kulang kasi kita yan yung produce ka kay Pebinward. Kailangan kita magtanom, hinda mo nga luya. Ang luya, natubuhi abisan, hilaromit kalubian, hilaromit mga kalandungan, na ayun
9: so,
10: ang luya.
9: So, okay, abisan, ano nga klase?
10: Number one na ginarecommend natin, hit super El Nino ka kay Pebinward.
9: Itong luya.
10: Itong luya.
9: Pira ka bulan, di kang magtumos inin, di ba? Di ba
10: gipapatumos ana ito? In 2 to 3 weeks, matumos na yan kay Pepe Edward. Transplant ni mo da yun. After 4 months,
9: mahabis ka na. Diri ini ma-selan hinna kuan?
10: Diri ka kay Pepe Edward. Very adaptive hiya. Magkaiba ng mga climatic condition. Okay. Magkaiba ng mga environment.
9: Pag-inuran, gulpi nga sirak.
10: Okay lang hiya ka kay Pepe Edward.
9: Okay. Abukado, gido. Ano abukado? Tag 150. Mapadukduk ako dito haro. May danam. Dito da ako nga puno ng abukado, gulpit bunga.
10: Hay to, dapat kayo magdadrakin dukduk.
9: Baga, umago ko, pagkatawagan ko, takbugto kung saan ba't ideal ng pagkantot iyaluwat. Kaya't naging inuman mo ito.
10: May ano kita yan ng mga seedlings sin abukado. Naging panahatag ang mga grafted, kakay Pepe Edward. Pinaka, the best nga variety ang hash abukado.
9: Hash, may da kito yan na.
10: May ada kita yan na kakay Pepe Edward.
9: Boss, mabunga nito buwas ko, itanong ko yan na.
10: Aw, diri pa, kakay Pepe Edward. After 3 to 5 years pa.
9: Hindi ka magtanom. Dirihira na, karag nira, mabunga da yun. Amo nga nito, kung napalitiran ng limonsito, napalitiran kalamansi, daan na may bunga. Ha? Abukado, 150. Ang lakatan nga saging ba? 220.
10: Kulang kita yan ang lakatan nga
9: saging. Ngayon.
10: Duwa kasi kalainan at lakatan, ang pula nga han green.
9: Green.
10: Oo. Wow. Pero ang hitaas, ang demand ka kay Pepe Edward, ang pula.
9: Ang pula.
10: Pinakamahal hiya ka kay Pepe Edward. Ngayon? Oo. Pinakamahal hiya kontran green. So, nga na mo pag unanit kulang niya na ka kay Pepe Edward.
9: Inimpula, amon ginihimo niya mga banana cake or ang green?
10: Ang green ka kay Pepe Edward.
9: Ang green.
10: Baloy at iba.
9: Baloy.
10: Baloy at ginagamit.
9: Ang baloy ko ng maupay nga ginagamit han paghimo banana cake kay ibagot aroma.
10: Iti aroma nga tiya sweetness.
9: It's, katam is it baloy. Garuyag ko nga magkadakin nga variety dito. Bisan kung diri for commercial,
10: si Parilans purka ka kay Pepe Edward. Makasay ni maghimo nga banana cake.
9: O ngayon.
10: Oo. Permanente na itong soki. Nagkikita permini niya pa di.
9: Maghimo ka nga ni pa di.
10: One Lans. Time ko no, mabisita yan nga di. Kay papatilawon kahit iya mga magkaiba-iba nga cakes.
9: Ito. Di replying cake ha?
10: An ungod. Kay imagine ka kay Pepe Edward. Kada niya pagkakatopisina nagdadara permini cake.
9: Ngayon.
10: Siring ko man, anay daw, bayang pagbalik mo, waray na ko sa gatil.
9: Sige, ipatilaw din niya.
10: Bayang waray ko sa gatil, pagbalik.
9: Okay, banana ang latundan, 90. Okay, daw ang kalamansi, tag 140.
10: May kalamansi kita yung pinanahatag.
9: O ngayon.
10: Direhiya markoted la, direhiya grafted la, badid.
9: Ngayon.
10: Yes, kakay Pepe Edward.
9: Kakulop, nag-enjoy na akong sister pag pinanguto na kalamansi. I mean, gamit sa rin ko, gamitin. Gunting. Hit pagkuha para diri madaot dayon it kalamansi.
10: May dali patarawan ko nga straight kalamansi kay Pepe Edward. Kay siring ko, ang proper way para pag-harvestan kalamansi, dapat may cutter ka.
9: Okay.
10: Or something like gunting. Tagay kung may mga kawat, damot kawatan ka kay Pepe Edward, ginrarabya la ito. Which is...
9: Diri pa, diri lang ginrarabya, nababanggi pa at mga
10: nababari sanga. Nababari pa. Siring ko, may parang nga nagpakyan haakon, anong ito sir kunot mga kawatan? Siring ko, pagbutang yung placard, ngang kawatan, pagdarayin gunting.
9: Ang kalamansi, 140. Okay daw. Mangga ang karabaw, 120. Kapaya, 80. Nakapalit ako dito, alang-alang, tag 50. Pineapple, nakapalit ako kakulop, himbago nga ginharvest. Kaya waray pa na akong mga kapaya. Ano? Pineapple, 90. Ano sa? Ang pomelo, wow, 150. Watermelon, 80.
10: Watermelon, yung mga seeds na pinanahatag ka kay Pepe Edward. Season yan na.
9: Kulang na gudlahin niya na, itin to nang taramnan mo, or it imugod ka makugi.
10: Tama ka, Kapep Edward. Ang kawaray to na
9: diri
10: bagahi para
9: kay
10: di ka makatanong.
9: Kaya pwede mo nin hubya nga imo amyaw, sumiring ka nga anuman. Kay hubya ka man, ako at manuong mati mo to na magbabahin nala kita. Di ba pwede ito ganito? Maayon adanin bagahar hubya kay...
10: Kaupay.
9: Di ba? Sige. Oo. Sige. Pero himo kitang kasuratan, ha?
10: May sharing system
9: may
10: kita.
9: May sharing kita. Watermelon 80. Next. Para ma-ingan nyo ka mo pananom.
10: May red lady papaya kita nga sisi. Pinamahatag wow. Yan na kay Pepe Eduard. Kaya amon, request ni last year na itong mga paraguma. Okay, pa, kung ano tiyo gusto.
9: Mamay ka lang ito. May the red lady papaya. May the queen inhad to. Waray ak ilob ng pagkinaon. Ha? O gino, purbida nga bunga ka kay Pepe Milong mag-iing.
10: Waray may panhatag ka kay Pepe Eduard.
9: Pinanhatag ko kay Apo na niba. Next. Aw an wala ni problema ini nga asin kay barato ini. Mm-hmm. Ah, asin kay Pepe Milong. Wala ni problema. An brown nga asukar 60, an busag 80.
10: Nagbarato ini kay Pepe Milong kay busag 100. Oh, 80 an brown.
9: Oh, siguro barato na itong asukar yan.
10: An cooking oil waray magiba. Amo lagi hapon yan han rock salt.
9: Oh, sige. Ada kay amo dot pamresyuhan ha. Para at least ka mo nga mga paraguma, maabaro ka mo kung napirat presyo din hitakloban na nga di ka mo maduro liwating kabaga kapitlo kinin mga namamalit.
10: Oh, at least makakanegosyate hira ka kay Pepe Eduard.
9: Ayun ay daw, ito na yung baligyan dito takloban, tagkuan na. Nakintindi man kami nga damo na nga tawag ginaagian hini. Ba't sobra man liwat ka barato at iyo kapalita amon?
10: Hmm. Oh, dapat amo ini permit magigingay at ato mga paraguma.
9: Okay.
10: May basihan hira ka kay Pepe Eduard. Kaya nung magninegosyate hira at presyo. Okay. Nato itong mga middleman. In fact, higinihinay-hinay natin pagwara ini nga mga middleman. Kaya rin nagiging culprit hit pagdako or pagitasit
9: pero,
10: ng mga presyo ito mga
9: problema liwat, kaya inin mga paraguma, waray malat nira logistic, kuhan.
10: Transportation.
9: Inin, transportation, oh. Handling. Amo to troll actually hit mga middlemen, mga trader. Nga tikang dito Davao or din nga lugar sa Mindanao, itira farm produce, gibabalig yung mga trader. Ang trader na nagdadandag ko nga mga truckan he.
10: Mm.
9: Okay, but bigat man duruhon liwat inin ka pagpalitin sobrang kabarato.
10: Lap-lapan liwat ka kay Pepe Eduard, itira pagpalit presyo.
9: Oh. Sige.
10: Gidaw ka kay Pepe Eduard kada mo na dito aton mga napa shout out. Oh, sige. Bayan ini man dulo ko dire naton ini yapan ngaranan. Kay bayan naman pag sering pagkita namon hi sir is na buray kami basa. Okay, nasa ni di Emmanuel Rodi Caballero. Good morning mga ka-K5. Hey, yung aduha Happy Father's Day watching and listening from Basay Samar. Salamat. Hites Arnoco. Hello, good morning po Sir Eduard ng Sir Milong. Mulong pagod. Sir Mulong, Milong ha, pa shout, pa chat out. Parahan akon mga kabarangay ha barangay Basyaw Katbalugan. Adi ako na biyay tikad to simbahan pero nakamonitor ako ha iyo programa. Thank you and Lord bless. Herotilda na ditulod Hordias, Happy Father's Day Milong, shout out mga taga barangay Lourdes. Si Caroline Jane Budanyo, Happy Father's Day both of you, K5 Edward and K5 Milong. Ngan tanan nga mamarati or mabuhay ang mga tatay. Hialip Dakalis is watching. Good morning, Sir Milong and Sir Edward. Happy Sunday and Happy Father's Day. Mga tatay, nga bayani, habugos nga kalibutan. Mm-hmm. Sana tinood ini, mga bayani. Hikent Budanyo, na sir nga good morning, mga ka-K5. Happy Father's Day, ha iyo, mga sir. Higlay Sagariando Mendigo, taga Santa Filete, ini ka-K5 Edward.
9: Mm.
10: Good morning, Sir Milong and Sir Edward. Happy Father's Day, ha iyo, ug hatanan nga mga tatay. Hi Ronald Madera, maupay nga
9: oy,
10: aga
9: Duk.
10: Ka-K5 Edward. Hidok Ronald.
9: Oo, Madera.
10: Ka-K5 Milong. So, God man, han nga tanan nga kaapihan, Police Regional Office 8, RAGPTD ngan LPPO PAGPTD lakip an nga tanan ngan nga PAGPTD ngan MAGPTD habugos nga rehiyon otso. Okay. Salamat Dok. Ronald Madera gihapon adi Happy Father's Day to all. Hilon Loygo. Good morning mga ka-K5 Edward ngan Milong. Also Happy Father's Day Eden Urbano. Tag 55 to 59 it Japanese rice sa Merida. Red rice 57 to 58 mga special rice ini ya kay Pepe Edward.
9: Kung kapalit ka kulupan Japanese rice.
10: Mahal man dito ira ka kay Pepe Edward.
9: Mahal kay rayo na.
10: Oh ato
9: ha. Depende kung tikang diin
10: depende ang source ni ka kay Pepe Edward.
9: Kay siyempre haro harayot bibihi an itong mga bugas. mapatunggo dito mga
10: on transport cost kay Pepe Eduardo, especially nga mahal yan ang gasolina.
9: Bangan mo mahal na liwat.
10: Hialma Kaniga, Happy Father's Day Mano Milong, Romilo Anadi. Rudy Cabanero, Sir Edward Milong, Didi Haamon, an imported rice sobra man 50, may ada tag 56. Oy, mahal. Kailangan ini i-report. I-report ini ngan kuhaan detalye nagbabalik ya.
9: Okay.
10: Kuhaan detalye picture yan iya business permit.
9: Ito.
10: Nganan iya kumpletong address i-send ha Amon kay ka i-refer nato inihan mga dapat maghatag in action. Hijin nest ayuhad. Kuan ini nga classic imbalis ka din iti ngaran. Happy Father's Day ha iyo nga duha mga K5, and most especially ha akong asawa nga driver han van na Habama Trans. Na biyahe karigara Tacloban ngan tanan ng mga driver han Habama from Jen han Karigara. Hikandol red Sir Milong, akuliwat maaro kalinayan nga bugas. Kay maski buladla ang sura, basta kalinayan ang bugas, karasan nala. Tama ito. Tapos may ada lawot-lawot nga sura. Dagmay, agidaw, kakay Pepe Edward. Bisan diri makigistoryan kasapit. Paldo na.
9: Pwede na magbiray dayon kahumanin. Kalinayan nga bugas. Humay, diri, kanon na. Kakay Pepe Milong, sige, anay. Saan kita mag-break? Kay manahatag naman kaman mga seedlings.
10: Yes, kay Pepe Edward.
9: Otro naton ano ato ang mga seedlings available niyo ha City Agriculture?
10: It aton yan available nga mga grafted seedlings. Consumer nga kita grafted in a short period of time na bungay ni in 3 to 5 years. Wow. Kay Pepe Edward. So available naton rambutan, maharlika nga variety.
9: Sano kita ka matut iba? Inin rambutan ba maselan hiya nga itanom kay labi na yana maggulpit pag sinirak na uran hit gabi or ining El Nino yan nga panahon hataas nga temperatura.
10: Usay niyan typical nga partially shaded fruit trees. Pwede hiya nasisirakan,
9: pwede hiya
10: pwede expose, okay. Pwede lot hiya na lalandungan ka kay Pepe Edward. Pero,
9: wari problema. Ha?
10: Siguraduhin lang naton, ngan iya mga katapusan niya sa nga, di rin na overlap, hay balot ka tanom. These are terminally fruited trees. Karag sidgon, ito iya bunga at katapusan nit mga udlot.
9: Oh.
10: Oo.
9: May dakuhin.
10: Di rin sugadan lang ka, nga adat puno. Adat puno. Terminally fruited in hiya nga fruit trees. So, dapat di rin na overlap. Kaya nahihinder niya pagbunga ka kay Edward. Dira ka bukad.
9: Okay.
10: So dapat dira na overlap. Salit kailangan naton ang technique kung paano natin i-prune ang mga sangahan, mga rambutan para ma-maximize ang niya potential to produce or pagbunga ka kay Edward.
9: Nahataas ba inihiya? Nadaka ko ini kung...
10: Depende ka kay Edward. Kung partially shaded, kailangan niya kasi maghabulan niya kay taas.
9: Okay.
10: Pero kung exposed, dira niya kailangan maghabulan kay taas. Naghabul yan kay taas kung partially shaded, kaya ginahabol niya ang sidlit ang adlaw. Ang sirak o kay Pepe Edward.
9: Anay, ano spacing hini? Pira ka metro distansya, side.
10: Okay. So dependehan terrain ka kay Pepe Edward ani matuna. Kasi may da patag, may da medyo bakilid, may da medyo bukid ka kay Pepe Edward.
9: Dire masilan ang klase ng tuna pagtanoman rambutan.
10: Dire ka kay Pepe Edward. Okay. Feasible hiya bisan anong klase nga type of soil, bisan anong klase nga tuna.
9: Okay.
10: Importante la there is a certain percentage an iya fertility ka kay Pepe Edward. Okay. Not necessarily fertile hinduro.
9: Okay.
10: Na tuna ka kay Pepe Edward.
9: Ano is spacing hini ideally para iya canopy? Itong tubtuban ba itong iya mga dahon sanga diri mga overlap nga tut kaloyo liwat nga tanom
10: 4 meters between rows, 5 meters between hills.
9: Okay.
10: Ang distance niya ha usa nga rungbay nga rin usa nga rungbay 4 meters ka kay Pepe.
9: 4 meters.
10: 5 meters.
9: 5 meters. Ini nga usa nga rungbay kung matanom ka pa nga diha kaluyo, either left
10: metros,
9: or right,
10: 5 metros.
9: 5 metros.
10: Kakay Pepe Edward. 4, hantu na nga patag. A plane, kakay Pepe Edward.
9: Okay.
10: So, aniya lot distance, ati kang anusang nga puno, katanusang nga puno, 4 metros.
9: Okay.
10: Pero, kakay Pepe Edward, like for example, kung aniya terrain iba, mas huritaas aniya, huri-harayo, ang distansya.
9: Okay.
10: 4x5, pwede gapon 5x8,
9: okay.
10: Depende ang terrain ka kay Pepe Edward. Basta sigurado lang naton, ngan kada puno, diri yan na overlap, ngan tanong sa nga puno ka kay Pepe Edward.
9: Okay. Sige,
10: just in case, di good talaga naton nalikyan nga na mag-overlap hiya ka kay Pepe Edward, kita-kita, ang na-overlap nga sanga, amon ay may proprun.
9: Okay. Erin rambutan ba seasonal hiya? May daba? Or pwede mo hiya i, you know, ma-apply kahin, for example, foliar fertilizer para hiya mamukad, haware pa oras. Kay, look, inin mga prutas, labi na, for example, bubuwa, inin lasunis, seasonal. Langka, napansin ko, seasonal.
10: May mga flowering juicer kita ka kay Pep Edward.
9: Oh, may mga flower.
10: Across fruit trees.
9: May da inducer.
10: Inducer. Pero,
9: so meaning, ginpipirit mga maging daraga o maging ulitaw.
10: Ginpipirit ni mga bumunga.
9: Bumunga.
10: Oh, ka kay Pep Edward.
9: So,
10: pero,
9: i-esprihan mo ito.
10: Tama ka kay Pep Edward.
9: Parang commercial ba nga?
10: Pero ano ang disadvantage? Kung nimo permi gini-induce nimo, nimo permi prutas,
9: okay.
10: Gipipirit nimo ka kay Pep Edward.
9: Okay.
10: Nasyo-shorten ano niya lifespan.
9: O ngayon.
10: Napapahimubuan niya edad. Madali niya mamatay ka kay Pep Edward.
9: Darahan sobrang nga pag...
10: tungod kay... exhausted or
9: pero siguro pag pinanganak yun, nga baka kada tuig na lang.
10: Pero ba't nanay ka kay Pep Edward?
9: Oo, kada tuig. Nanganak ka kada tuig. Siyempre, magkukuhang ka, maririndi ka good hiton.
10: Ngan, ang kalidad, ang bunga, nag-iiba.
9: Okay. So, mas, is it...
10: seasonal talaga ya ka kay Pep Edward.
9: Mahulat ka good.
10: Oh, itiya season.
9: Ano't mga season?
10: Pero umabot na nga ni itiya season hini ka kay Pep Edward. Gulpilwat ito niya ka kay Pep Edward. Kasi kumbaga, nakawaday ya, nakatiro ka na yan kusog.
9: Okay.
10: Nakatiro ka na yan, nahin energy, nakatiro ka yan nutrient, nakatiro ka yan talagang
9: mga kailangan niya. Parang bata kayapon. Kumbaga may mga interval nga tagduha katuig.
10: Healthy ang bata.
9: Pagbuburod o tronimesis, di ako kurian, healthy ang bata.
10: Oo, tama ka kay Pep Edward. So, amin ang importante. Spacing.
9: Spacing.
10: Dapat ma-observe kita ang season, rambutan ka kay Pep Edward.
9: Oh.
10: So, nasiring ang aton mga kamag-araman, nasiring gihapon ang aton mga kalagsan nga, pag-abutin mga beer months, fruit-bearing trees na start pagbunga.
9: Okay.
10: Oo. Meaning, yan, kay Mad-July na, onset na ang flowering.
9: Okay.
10: Kay, after July, ma-August na, kay Pep Edward, September, October.
9: Ano't iburungahin ng rambutan?
10: Actually, pag-abot itong July, may start na yaka kay Pep Edward.
9: July.
10: Panmukad.
9: July.
10: Either late hit July or mid-part hit July, may start niya panbukad. Kasi pag-abot itong August, peak na ito niya pollination.
9: Okay.
10: Kay Pep Edward. Tapos, nanbubugos na ito pag-abot September, paldo
9: September,
10: na
9: paldo. Kanay daw, may marketing eh. Magtinanom kita.
10: Actually, kay Pep Edward, kinukulang kita talaga ang supplyan rambutan.
9: Oh,
10: especially ini nga klase nga variety nga maharlika. Damo kasi kalain ang rambutan ka kay Pep Edward.
9: Ini nga iyo'y panahatag, maharlika.
10: Magdakmul init iya,
9: unod.
10: Buntit laso, o itong liso, magdakmul init iya, unod. Ngang pag inkib mo ka kay Pep Edward, tuklap. Itibahin ni nasing
9: ang... Alam ko, pag inkib, tuklap.
10: O, nasing, ang tuklapon ini nga rambutan. May dalse ansupsupon niya arambutan kay baga ka
9: nagsupon
10: baga ka nagkikinawin ni Lisot Santol.
9: Ano ang klase tong variety tong ansupsupon?
10: Usually ni kay Pep Edward ang mga native nato nga crossbreed hini.
9: So meaning di rihiya natutuklap unlike hini nga maharlika.
10: Mabutlaw hadila.
9: Mabutlaw. Dani mo natutulon ang liso.
10: Kay nabibiting ka man kay Pep Edward. Tulon ko pada
9: may da market arambutan ha.
10: Yes,
9: okay, what a question. Kay bangin mananom kita ito katapos diri naton baga maging source of
10: amin yan rason ka kay Pep Edward why we make these seedlings available today.
9: Okay.
10: Kaya amin ititaas it demand na pupursin naton after 3 to 5 years and forward.
9: Sakto lang ini di dahil ton baga
10: kasi ang mga una gintanong ng mga rambutan ka kay Pep Edward na ada nera stage and kuan nagdi-deteriorate na ira. Kaya nira lifespan na hapit na mahuman. Kung baga, tika-upos na tira kandila ka kay Pep Edward. So, habang di pera na-upos, nabunga pa, matanom na lahat kita.
9: Okay. Next, ang rambutan. Abukado, okay. Ining abukado mo.
10: Mayada kita abukado ka kay Pep Edward.
9: Sige, same question.
10: Okay. So, an abukado,
9: drafted gap yan.
10: Hash abukado ka kay Pep Edward.
9: Ano hindi pagkakaiba?
10: Ang baga ninihin manatok.
9: Dagko iniya nga bunga.
10: Regular lang niya size ka kay Pep Edward. Manatok iniya ka kay Pep Edward.
9: Oblong ini, round.
10: Diriya oblong, diri. Medyo bagan lidong hiya nga bagan deform nga kalidong.
9: Okay.
10: Ka kay Pep Edward.
9: Has.
10: So, amin niya ang pinakasikat pan-import, pan-export ka kay Pep Edward.
9: Avocado is rich in good fat.
10: Yes. Okay. Good cholesterol.
9: Good cholesterol. That is why yan ang high protein diet instead of nakaon nakuhin kwamba karne I prefer danay avocado. Okay, danay ginda asay kulit or ginsesiate kuya. But anyway, sige, so market waray problema.
10: Waray problema.
9: Ano't pananom hini? Parehas ba ang rambutan 4x5 or 4x4?
10: actually pwede nimo hirag intercrop.
9: Pwede nimo itampo.
10: Siguraduhan wala nga dire mag-overlap. Okay. Kung mag-intercrop ka kay Pepe Eduard, dapat ibaw nimo distansya na bukado. Aw ibaw nimo distansya ang rambutan, iguri rayo nimo. Pwede nimo mag 5x8.
9: O ngayon.
10: Like for example, kung kwadrado ya 5x8 ka kay Pepe Eduard, 5x8, ang gibubot nga niya, pwede ka na magtanom.
9: Hanabukado.
10: O, ang gibubot so, nga ay good.
9: Kung mag-intercrop ka.
10: Kung mag-intercrop ka kay Pepe Eduard.
9: But si intercrop, di rila o sa nga punot, imitatanom, kundi iba pa nga
10: damo kalain.
9: Fruit-bearing trees.
10: Ngan amo iniya na, at aton ginre-recommend, in response an El Nino.
9: Inin abukado.
10: Intercropping.
9: Intercropping.
10: Intercropping. Okay. Kay Pepe Eduard. Kasi ang purpose ang intercropping, ang kado sa kasi nga tanom, na-complementan niya kasi tanom.
9: Okay.
10: In terms of moisture, in terms of fertility, ngan pag-share liwat, han, sunlight.
9: Okay.
10: Oh.
9: So pwede, so, kung sululo ang abukado, ano ang spacing niya?
10: Ang abukado, ang spacing is 6x8.
9: Nada ako, mas darod ako nga puno ang abukado na hataas.
10: Oh, kay Pepe Eduard, kasi kailangan yan mas damo nga light.
9: Okay.
10: Kaysa oh, ngayon. Anad, ganyan iba't nga mga crop. Remember, drudag ko ba yung bunga?
9: Amo na.
10: Kay Pepe Eduard. Okay. So, kailangan niya mag-manufacture hindi mga pagkaon at iyang mga dahon para isusupply niya ang atot pagbunga.
9: Porbi.
10: Na pagkaon kay Pepe Eduard.
9: 5x8?
10: 6x8.
9: Oh, 6x8. Okay. 6 ang magkasunod-sunod, 8 ang nga diha wala.
10: Yes, kay Pepe Eduard.
9: Badong
10: so, amin ni Permi, dapat naghahatag nga ni kita itong mga seedlings. May adagod Permi
9: bangin,
10: for instruction.
9: You know, when I started in farming in 2014, magpinananom la ako. 250 kapuno in fruit trees.
10: Wow.
9: But 60% ang iya mortality.
10: Kaya ano kay Pepe Eduard?
9: Kay
10: itaas man.
9: Waray ma-manage niya. Okay. And ang mga spacing niya. Okay, mga suso, mga very good pruning and didila ko pagkakuan han akon guyabano anak kun langka kalamansi anak mangga na mumukan so kitaon ko kuno no
10: but okay
9: okay
10: an imo an mangga ka kay Pepe Eduard
9: an abukado anay
10: okay.
9: 6x8
10: 6x8 ania distance
9: okay. Seasonal gihapon ang pangmunga
10: ini seasonal gihapon
9: okay.
10: Pwede mo gihapon induce
9: pwede mo gihapon induce
10: pero okay. Amito disadvantage kay Pepe Eduard nas shorten it ya lifespan
9: okay
10: oh.
9: Okay
10: so may ada kita dito an common nato naging tatanoman kalamansi is marketed oh.
9: An kalamansi, anong spacing hini niya?
10: An kalamansi...
9: Pwede man inihiya na kalkag, good.
10: Pwede ya 4x4.
9: 4x4. 4 meters by 4 meters.
10: Hinumdumilat yung sarakyan nga 4x4.
9: 4x4. So, ganit mo, 4x4 mit mo.
10: Oh.
9: Okay.
10: So, itato niya naging ginre-recommendar o ipanahatag ka kay Pepe Eduard, kakaiba ya nga way of propagation.
9: Okay.
10: Body diya.
9: Body.
10: An bios, han matured ka kalamansi nga bumunga na,
9: Bios ha?
10: An, bukad? Udlot.
9: Oh, udlot?
10: Udlot, oo.
9: An udlot
10: nga yan? Bios nga udlot. Oo.
9: Okay, bios. Okay. Oo.
10: Ginuokit ito dito. Usa nga matured na nga nabunga na nga kalamansi.
9: Ginbubutang niya dito?
10: Tapos ginpapaslak niya dito ang seedling nga kalamansi.
9: Anay.
10: An imo, nagtanong kayong liso nga kalamansi kay Pepe Eduard.
9: Nagtanong kayong liso, okay.
10: Pag abot na niya pencil size or below pencil size, an niya...
9: Pins, ang kalaban niya stem?
10: Ang kaguti, ang kadako.
9: Okay.
10: An niya stem.
9: Okay.
10: Uot doon mo ito ya.
9: Okay.
10: Tapos i-insert mo dito an ano ini an saringsing.
9: Saringsing.
10: Oh, han matured kay mga kuha.
9: Oh.
10: Dito may papalsak.
9: Itawag ito budded.
10: Budded, oh.
9: Okay.
10: Gitawag nga budded kay bud.
9: B-U-D.
10: B-U-D. Oo. Okay. So, ito nga, budded kalamansi.
9: Ano bintaha ito grafted, marketed?
10: Okay. And... Ano yung lifespan mas hurila ba?
9: Han-budded.
10: Han-budded. Kaysa okay. Han-marketed ngan han, grafted ka kay Pepe Eduard kasi udlot talaga ini.
9: Okay.
10: Ungrafted, matured talaga nga sanga ang ginkukuha, nga ginsusungpay, dito han okay. Stock, dito han seedling ngayon mo ginutod.
9: Itong pamungay ni kumbadid, maiha, pag pinamunga niya, or...
10: Puro pareho kaya po na niya, edad, pagbunga, han-grafted, ganhan,
9: marketed ka kay Pepe Eduard. How about the lifespan? Mas maroon
10: mas maiha niya lifespan ka okay. Kay Pepe Eduard.
9: Ang kalamansi, seasonal ba niya, or pwede niya induced kaya po?
10: Pwede niya induced, pero it kalamansi, kung properly managed lang ka kay Pepe Eduard, year-round na bunga niya. Magkakaibala ang kadamuhan bunga kung season niya ka kay Pepe Eduard. Pero bisan niya dire season, pwede niya bumunga nga natural la nga dire kini Dios pero gurugot ila ang bunga manggod ka kay Pepe Eduard.
9: Kay didto ako huma ana ginihimo yan na kay magulman kung magmayda ko hirisan o mag-alimunada ako
2: sige na akong tiros. So kukuan ko na nga daang, gindudugaan ko na.
10: Oo.
2: Tapos gimbutang ko kristal nga
10: butilya.
2: Butilya, and then butang ko refrigerator. So kung maghihiris ako, magkikilaw, or magkuan akong limonada, it limonada mo, upay nga padis in sabaw hinin lubi, and butangan mong kalamansi.
10: Uy, waray, pakit magka-testing ka kay Pep Edward.
2: Basta
10: try
2: lang.
10: Ko. Oh. Oh. And we discourage nga natong mga piniga nga juice and kalamansi, nga ikada yung mga single use plastic pag-stock.
2: Kay?
10: Diriya mo upay ka kay Pep Edward. Kasi nagkakadya yung chemical reaction.
2: Because of the acid.
10: Acidic. Plastic. Because of acid.
2: Acid.
10: Oo. Oh. An acid, ikatunin mo mga plastic, nagkakadya yung reaction ka kay Pep Edward. So okay. As much as possible, atuyat mga butilya ka kristal kung pwede.
2: Oh.
10: An mga acid based nga mga juice.
2: Yes. Okay. Oo. Tama. Kay ako ni kakatok.
10: Except kung diluted na hiya.
2: Oh, kung diluted, limonada muna.
10: Demand concentrated.
2: Okay.
10: An acid
2: kay Pepe. But concentrated hiya dapat adto ya crystal.
10: Yes, kay
2: okay.
10: Pepe. Amo
2: ta kimbubuhat. Okay. Kalamansi. Warley ni wantas pag binunga.
10: Yes, kay Pepe.
2: Ano spacing?
10: Itong kalamansi 4x4.
2: 4x4.
10: Pwede 4x4, 4x5 kay Pepe. Okay. So, may nakita liwat dito, lansones.
2: Ito.
10: Seedless siya.
2: Ito.
10: Nga lansones. Di ba itaton, kasagaran, mga liso.
2: May liso.
10: Usahay na iimbir kita kung nakakasamsam kita ng liso ka kay Pepe Edward.
2: Okay.
10: So, seedless na aton lansones siya na. Pero limitado lang aton supply. Kay makuri mga pagbilingan seedless nga lansones nga seedling sa
2: ano
10: kay Pepe Edward.
2: Ano kada mo ininga imo lansones?
10: So, ang laton lansones siya na 200 la kabugos.
2: 200 la.
10: 200 la. 200 la kasidling si kay Pepe Edward.
2: Lansones, shaded niya or direct kunit sunlight?
10: It lansones puro parot batasan ni trambutan. Partially shaded pwede
2: gyud. Pwede hiya, partially shaded.
10: Pwede hiya exposed. Shaded. But mas na perform hiya in maupay kung partially shaded ang lansones.
2: Minabasa ko ito.
10: Under the coconut, under ibang akra, pwede hiya partially shaded. Taas ito hiya performance of fruiting.
2: Okay.
10: Mm. So, may ada kita did tiabot nga may da kita actually may da kita lapnisan ka kay Pepe Edward pero dirito nato ni distribute
2: lapnisan an kuan ini an agar
10: sikat ya na an agar ka kay agar Pepe Edward
2: wood. Wow.
10: So
2: ato bang hindi da kita ini magrico nga agar wood
10: magmi-millionaryo kita ka kay Pepe Edward pag retire nato millionaryo na kita kay in 8 to 10 months itong agar aw itong lapnisan it cost already 1 million
2: okay
10: 1 million at ya ka kay Pepe Edward so in fact, usayin yan mga high value ng mga industrial crop.
2: Okay, sige.
10: Consider yan as industrial crop and so, agarwood.
2: Kumbaga may mapatutduhin ni Mano Milong, natagangad kami ni Yuhining Etaranom, pwede ba kami baga, makapasyada ka bang ang tatamnan pagka para la baga may demonstration, baga may idea kung ano't baga maupay? Pwede.
10: Kami ka kay Pepe Edward, during it distribution, may lecture.
2: Ah, may lecture?
10: Oo, ili-lecture. Okay. Tapos, after it pag-lecture, ginpa-follow pa ito kung hain hirang area.
2: Okay.
10: That's why, ipapalagbook namon, anir address, anir contact number. Kung may contact number, for monitoring purposes ka kay Pepe Edward. Kasi di rin namon gusto nga masayang ang seedlings nga itong ipanahatag. Okay. Kaya these are very expensive ka kay Pepe Edward.
2: Pero ang ginastos ang city government niya?
10: Million na natin ginastos ka kay Pepe Edward.
2: Ngayon.
10: Kay bisla na aton avocado, 400 plus.
2: 1,000?
10: 400 pesos each.
2: Wow!
10: O ka kay Pepe Edward. Kay wow. Mga grafted din. Hiya din mga ordinary.
2: Damo na ang bang nag-interest nga kumaduhin mo pag-aro.
10: Yan ang ani ka kay Pepe Edward. Nagagandara pa itak chat.
2: O ngayon.
10: Pangbitagad kami. Nasig mo na ko. Diri ka man taga-Tacloban. Signet okay. ULGU nga pumalit liwat. Okay.
2: Amo ni takaruyag unta mga local government units. Okay. The fact that the Agriculture Department is a devolved agency.
10: Yes, ka kay Pepe Edward.
2: So, meaning...
10: Actually, ka kay Pepe Edward, I actually appreciate how the local government code works. Supposedly...
2: Actually, maupay ang intention ng local government code. It is local autonomy and di rila maghihinangad ang local nga mga panggobyernuhan ngadto national. But di rin pagunhiya fully... Diri pagod full inin autonomy kay diri pagod sugad ka empowered inin mga local government officials.
10: Yes, ka kay Pepe Edward.
2: But madepende itong mga leader gihapon. Ako, para ako na, local governance is a challenging inin nga trabaho para sa nga local chief executive. Kay if you are a visionary leader, may nakagod maupay nga plano panuyo para timbong to, sus.
10: May mga may mga LGU kasi ka kay Pepe Eduard nga, they are very dependent na lahan national tax allocation, yeah, which is not supposed to be sugad dito ka kay Pepe Eduard. Kay itong national tax allocation, dako talaga at kakulangan ito. Diri talaga ito sapat.
2: And you know, most if
10: tapos
2: not
10: kukurakutan pa
2: ito,
10: di ba?
2: Most if not all of local government units are dependent ito national tax allocation.
10: Yes, tama ka.
2: Without it, except maybe for some LGUs like Quezon City, the richest
10: city, highly urbanized,
2: high urbanized city in the country, like Makati.
10: Makati City.
2: Sa litikit na bilibad, panguwat at tong kanbinay, haniya pagkandidato ka presidente nga sana, ganito rin kami sa Makati. Kay Makati, mga estudyante, librehan na pang-eskwela, librehan na uniforme, libre.
10: And senior citizen, pag-ibert, di may cake.
2: May cake, libre sinihan. Di rin mo pwede maparihas in Pilipinas or ibang lugar. Kay Makati ito, you know, Rico, labot lang itong era national tax allotment nga share.
10: It is a local collection, local collection revenue, more than the national tax allocation.
2: Yes, bisan lang kay 5 milong it era mga real property taxes. Ano na daw, haros nga tanan nga mga national headquarters in mga multinational companies at Makati.
10: Tama ka kay Pepe Eduard. Kasi, ang nakikita ko lang ka kay Pepe Eduard, they are very much efficient in the collection of their local taxes, of their local revenues. Unlike other LGUs, nga instead of collecting it, nga nideposito ka ba ng gobyerno, nadideposito mo na bulsa.
2: Or di rin nakakakolektan, boys, kay nahadlok yung mag-eleksyon.
10: Usa ito, nga fear na ito mga politician.
2: In taxation, inherent itong nga power itong local government, okay? Depende lang itong pagpainchin itong mga tao and pagpakita ira nga uho, amo adi ang buwis nga iyo ginbayad, amo inin kabalyo ang serbisyo. Diri kay Masering, ito ang proyektong ito ay galing sa inyong mga buwis, pero iyan na huwag anak to.
10: Tama. Okay, alam itong lapid ha. Kaya tumulat sa sementeryo.
2: Ito, kakipay milong. Sige.
10: So,
2: damot na aro, mga ibang mga bungtuhay mo.
10: Siya ito ka kay Pepe Eduard talaga so, kasi Sering Panira hikita iba talaga ka kay Pepe Eduard mga public servants ako iba ko talaga I cannot compare to others and others can't compare me gihapon kasi rin ko bispa kita magano di talaga kita pwede maging papreo ka kay Pepe Eduard but if you have the passion ngan imo ito kasi commitment mo ito to serve itong mga tao that's why nasa nga ko I am always reminding everyone I am not serving the politician I am serving the people
2: ito.
10: Oh. So, kasi ang iba, they feel like gusto lang nila i-please kung nag-appoint ta ira. They which is wrong. Kay Pepe Eduard kasi how can you efficiently and effectively implement the program kung sugod ito imo mindset? Diri ka nagunahon, ngahino dapat ani mo serbisyoan, di ba kay Pepe Eduard? Okay. That's why
2: aton gin kunanay, kay Pepe Melong, gin una naton nga tagan higayon an ini nga mga seedlings nga panahatag mo. Kay kanugon liwat maghihinatag ka mo nga duwara edukasyon it mga manmarati partihin eh.
10: Tama ka kay Pepe Eduard.
2: Kasi sinayop la kita.
10: Oo. And this is common.
2: Kaya ni Mayor Alfred baga pangitahin ni nga mga itaranom niyo.
10: Waray pa ka kay Pepe Eduard busy yan ay mayor. Oo, naintindihan nato dito niya kasi labi na tipag pipiesta. Damo itong mga
2: makaon na lang hin rambutan kumbaga mamunga.
10: Oo, ka kay Pepe Eduard. So at least, adag hapon na niya support. Paghatag hapon in pondo. And we are not limited to itong mga pondo na ginhatag aton, itong city government through national tax allocation. Nakikig-partner kita han mga national government agencies, han mga bureaus, mga attached agencies, han Department of Agriculture. Kahit kung amo na itong pondo tak babasihan, di risugad ka dako tak mahihimo para itakloban ka kay Pepe Eduard.
2: And samtang naghihinulat ka mga mamunga kay mga masustansya ini, take anay kamuhan mga herbal products.
10: Yes, ka kay Pepe Eduard.
2: Makakapadigon itong ato resistensya sugod itong DTX 500 ang pinaka-superior nga source ng antioxidant and Mighty CD Alkaline Vitamin C.
10: DTX Coffee Mix.
2: Ang DTX Coffee Mix. At itong kapi nga nagagapi ka na na-detox ka pa ngan siyempre at itong Clinica D3 Bio at Vitamin D3 nga may the virgin coconut oil. Available ini nga tanan nga mga produkto ang tanan nga mga branches ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Din hitakloban, adera Avenida Veteranos nga mga dalan hinin aton syudad. Yan, nga mga parmasya, siyempre nga mga butika, mapapalit niyo yung mga dekalidad ng mga produkto.
10: Ano, walay pa makatry, handi TX 500, pag-try na kamo.
2: Try na.
10: Proven and tested. Hi ako, kakay Pepe Eduard. Every day, DTX 500.
2: Mamay.
10: DTX Coffee Mix.
2: Mamay.
10: Usa ko ini nga, kumbaga, comfort zone ko itong kapika kay Pepe Duarte.
2: Amo na kay pagkakanhi mo. Natimplang kay wari din i-stack mo ni makapalit dili pa. Sige la, sunod na lang. Pagkapihon naman otro. Oh,
10: tama ka, Kipay Bidward. Itaas kasi ang demand. Hindi TX Coffee Mix ka, Kipay
2: Bidward. Number one. Demand. Number one hamang herbal coffee din niya.
10: Ang DTX Coffee Mix, number one talaga. Itataas yung duro ang demand. Duod kay proven niya nga healthy nga kapi ka, Kipay Bidward.
2: Okay. Wari ka mo kapi nga gin papamali, hatag yan ha? Sidling, sin kapi.
10: Mayada kita yan na

0: Ano climate,
1: ba yan?
0: Anaton climate change adaptive agriculture next Sunday.
1: Okay, next Sunday.
0: Kay Hero Halaba.
1: Abangan niyo mga ka-K5 kay Duro ino ka importante labi na nga may il ninyo.
0: Okay.
1: Magaano kita?
0: Ano kita? Ano
1: bubuhaton? Ano mo? Ito
0: sobrang dapat manage at mga tanom.
1: Yes.
0: Hapanahon it il ninyo nga
1: dapat sobra, maging resilient
0: kita. Sobrang ka mapasok. Okay. Oh.
1: So nasaan gid ni Ma'am Josephine Agustin? Hello Sir Milong, a wonderful morning with your co-anchor partner. Regards sa akong family, Mr. and Mrs. Francisco Agustin, Barangay Gindapunan, Palo.
0: Oy!
1: Oh,
0: basta mo dida, Palo, ma, ha?
1: Ma-attend hin wedding yan na nga adlaw ni na John Paul Odibilas at uy, John Paul Odibilas, pamilya na kini apelyido at Our Lady of Miraculous Medal Paris, Marasbaras, Tacloban City. Congratulations to both of you. Happy wedding. Damo nga salamat, sir. Thank you, Ma'am Josephine. Ako nini kaupo dito amo no sang organization ka kay Pep Edward.
0: Damo team organization.
1: Oh. Ay, adi man nalinit mabulay. Apo ini taga Paranas Samar is watching. Ima nalinit mabulay. Hello, happy blessed Sunday and happy Father's Day Sir Milong and Sir Edward.
0: Okay.
1: May paabol pa ya. Sir, paki-share naman ang sidling. Sumeda ko iya nga taramnan. Okay, adi sa iti Bersero. Sir, morning may dako rambutan. Nagpipinan mo kadla, di rin na bunga.
0: Ano ito yan, magkakuha?
1: May okay. Problem.
0: Sige daw, sige so, daw. Kibangin ko naman magpinananom kita hini katapos. Nagpipinan mo kadla. Pirmi na pupunitan, kumbaga.
1: Okay, so
0: discourage.
1: Ito na hiya pag pinamukad ka kay Pep Edward, may problema kita pruning.
0: Ano daw, may daba lalaki ng babae nga rambutan? Is na, there such thing as lalaki, babae nga tanong?
1: Actually, ka kay Pep Edward, fruiting pala or first flowering pala niya. Manotis niyo diri mga kabugos, hinbunga. Dapat may buhaton ka nitong intervention ka kay okay. Pep Edward. Oo.
0: Aanhon mo.
1: Pwede ka mag proper pruning process talaga. Dapat buhaton nimo
0: kay Pep Edward. Kakulob na prune ako akon pumelo.
1: Mm. So, ito kasi hiya, mas concentrated na niya pag pinambukad la kaysa makabugos hinbunga ka kay Pep Edward. Most probably, waray pollination nga na takes place.
0: Okay. When you say pollination, para maintindihan lahat ng mga mati, ano ito yung mga process?
1: Pagtanom, hirani ha iya, han mga proven na nga nabunga nga rambutan.
0: Oh.
1: Para mag-pollinate hira.
0: Okay.
1: Kay Pep Edward.
0: So may danira interaction.
1: Interaction, oo.
0: So pabor, kung matanom ka ito, di na ira grupo.
1: Oo. Amunga ni ka kay Pep Edward, we also recommend intercropping.
0: Okay.
1: Hin magkaiba-iba nga klase nga tanom kasi siyahan napupugan nato nang pag-atake nda mga sakit. Mm-hmm. Ikaduha, may umatake nga nit sakit, usal itong produkto at maatake iba diri.
0: Okay.
1: O di ka maalkansi, di ka madidihado ka kay Pep Edward kaya di pa tungod ka nag intercropping ka.
0: Inin lang ka, ano ini nga nakakatuyaw nga mga kuan? Fruit borer?
1: Kwalito hiya, fruit fly ka kay Pep Edward. Fruit fly. Fruit fly.
0: Amin nga gintutusok itong parte itong prutas.
1: Parte prutas.
0: Tapos pagkatusok nila, nagbubunay dito sulod.
1: O, pag ganito, mga ulod na ka kay Pep Edward.
0: Inin ulod nga tigang isugan hini nga mga insekto, kwan ba hiya, naka-apekto ba hiya itong tao kung ma-ingest mo hiya?
1: Actually, ha medicine ang mga istoryaon ka kay Pep Edward. Dira gadiya healthy para tao. Okay. Nga i-consumo talaga. Okay. Considering at ikang iniya, mga wild ba nga mga kuan, mga flies, mga fruit flies ka kay Pep Edward. Mm. So dapat, dira nato dito i-consumo.
0: Okay. So balikon nato, anong intervention?
1: Okay,
0: rambutan,
1: so ang rambutan,
0: pag pinamuka din na bunga.
1: I-try pagtanuman mga probin na nga na bunga.
0: Oh.
1: Hairani ha iya.
0: Okay.
1: Madiri pa nga ni ka kay Pep Edward. So kailangan ka na mag-ibahin mag-intervention in mga propagation techniques.
0: Okay.
1: Ikuan niya, i-graft. Ito okay. Magkaiba mga sangahan, mga nabunga na.
0: Oh.
1: Mabunga na ito ya ka kay Pep Edward.
0: Okay.
1: And very resistant ito. So okay. Nasa rin didihi sa iti Bersero, Sir Morning, may dako rambutan, nagpipinamukad ako. No?
0: Okay.
1: Hi Emily Cinco, good morning Sir Edward and
0: pagtanom,
1: Sir Milong.
0: Emily, pagtanom.
1: Happy Father's Day, hey, yung aduhangan, especially ha, akong partner in life, Nelson Cinco. Nelson, nga nan akong tatay nga, add to a heaven. Thank you po Sir, han pagbasa. Iklaro sa kurasar is watching. Good morning, hey, yung aduha ka kay Pep Edward. Edward and Sir Milong, Happy Father's Day ha iyo and to all fathers in the universe.
0: Waray na oras.
1: Oh, waray na kita oras kay Pep Edward.
0: Happy Father's Day, kay Pep Milong.
1: Oh, happy Father's Day, kay Pep Edward.
0: Oh.
1: Hangtod, sunod naman natin nga pagkirita nga Domingo. Dako, kaupay ka, importante natin istoryahon ka kay Pep Edward. Dapat ini yan ang maintindihan, nga masabtan ni taton mga paraguma, antaran nga nagtatanong, antaran nga mga puro pangisda, kung ano ito aton bubuhaton, pag-abot hini nga aton ma-experience yan nga super El Nino. This is different from a normal El Niño ka Kepeduar.

0: Very, very extreme ini hiya nga weather disturbance sa K5, Edward.
1: Hangaran! Ito na ito nakaupod yan na, engineering, Milton Mateng.
0: Diri, hiray baro na ako, K5, Edward.
1: Hiray baro na nga yan. Ngan hi Robert Graciano. Ini ang iyo mga ka K5.
0: K5 Milong Anadi.
1: Ngan ka K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan,
0: hasyonan ng Tacloban,
1: nga nabugos, nga sinirangan
0: Visayas, K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape,
6: naayo na ako.
4: DTX 500. Pumalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
8: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
7: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
8: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
4: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
9: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
10: tulog pud ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
7: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
8: Gadahan ko lang tulog sayo.
7: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
8: og Mighty C.
7: Aron mataas imong antioxidant.
8: Usara ang timailhan sa kataas kayong level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan nagtaya ang imong utok.
7: Mojod.
8: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
7: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
8: Correct.
7: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
8: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag